0: nga pere a kangi a mai ai. E ingi me se se nga mako fai a mare pule, nga mare poat, mare fai nga malo nga kai. Po maua ingi me a ngi mako kupe, ere ma fai nga mako fai a nga mea. O kupe umara vai fai a fai a malo. E fai a kau me ingi me a kekele fai a pea, e ingi vaa ma ngi me fai a pea nga. Ere ima se miska kango yek. E ave umara vai ele ofisa o kupe. Pasi a kui o le ofisa o polem suko sili o le pe alua nga. O la ue fai e fai unga pe kokongi pe le kongia. Ia e pe a kilo kilo le mea nga foi le ua kusko sili masolo a ele famangi ngo le leile fai ngo sa unwanga. O le mea la nga usa ungo ia le suida le o le fionga le fai pole yaloa. Ma nga yalola nga. Ma nga ia e fai lor suwenga. Suwe a po oise singa mawisa nga kala i lea mea a lea nganga a kol fai ngo lea mea. Onga ole fau kuanga mai o le ofisa o wafu makaulanga. Ia fa penga fo i ma le ofisa wa. Ke mga kua fo i au tanga ma ia sa ia ile le fau punga ma le sa unwa ngai pari mia fa pea sa le kakau onga. O nga whakau e le pule nga wafu mga uranga o mea ka wafu ala la ko mga whaioi sa re ka unga la ko whakau wa sema. Ia, ae masalopo ua ngalo le fionga le palmia. E ia ile kula hafonga wa umanga pasia la ia le MPE. A, o nga nga renga o whaala konga kuma o ken maalo. La wa umanga pasia i konga le palmengi. Wa mafai ei o nga fai investments fo ele vao o mka nga ruenga kuma o ker malo. Ia, o nga la le nga whakingo mai ei ere spa male shipping le ere fai nga pisinisi le. Ia, ere ai amase meo la saso solo le ia le fai ngo le akinga ere ar malo I fai nga whavae mkula fongo al malo. Ia, pe ua nga lo fo ele le I ile fionga le palmia, e mese la le fionga ile kaika ili kua ngai. Awa o ia e onga le kulafongo le lempi ile faimea ia. Ia iwa ngalo I ala ua le mede sa fai, mga pasia sa mako ia I umai koko. E il kulanga le vana nga e peonga sa ngolo au. Ia a fai ono nga, fafikai fai. Pe a fai ia ua manga o esuwebe le masa ili le ame o kongo ngei mea. Ia e kwe fa mole bore aku. Ere ai a mangi mā kupe ma kui loma, bre fionga, e a kui loma mga maua I ia mea.
1: Se whātale noanga, ma le tō whā ia olo fiti wā aina a vea ma minstao ngā lue ngā te tele le mālo, e au fi aid whā laptonga o vaa, ma le pūle ngā wafu ma tau langa. Wa o maise la pata inga le mta ngā lue ngā leo leo whare pui pui ma le tōe fuata ina I tangata ua lai sene, whā le tū la fono ala tū la au mālosi po whana. Ina ia faa o ngā ta tau e tusa o le mafuanga wa umi ai. Ai leo le faa o ngā ise ngā I o inga ia fi ai le ola ma le soifua saunga le mu o seichi tangata. O le lapta inga le nei wa au mai ina ua faa ino ai e le mta ngā luenga. Le maliwa se tamaa tolu se furufitu te usanga le soifua. I se faa la velave na tupu isi umu le po le stofi umavae ma fi ai se la au malosi. O mori ai se tau le ele e le solitu la fono. O le fasi o di tangata faa moe moina. Ma ua tau fie le vai ngā leo leo e faa tani ai le aso e tula I ai le faa masinonga. O le lau malosi ua masalo mia na faa o ngā I le faa lave lave. O le afu ua maua I sa I li ngā leo leo. Ma ua tau fie e avea ma mau I alato su e suenga o lo faa ngā sono. E leo faa ilo ina leo leo le mafua anga o le faa lave lave. Ona ele I maea su e suenga. O tala amatai o le nei vai aso.
2: Pui pui lo ainga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatono nei loa lo tū I ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua o I singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso o alo I singa singa se tau mānawa. E ma whai o na whai e fua lo tū I ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz e vave tō I whai ngō fie. Mō wha pesili manisi whamtalanga, Really, my vaccination helpline. Ovaluselau, Luavalu, Luaiva, Luono. Ovaluselau, Luavalu, Luaiva, Luono. Po olefono, o valuselau, tolu ono ono, ono faavalu. O valuselau, tolu ono ono, ono faavalu. E siri le puipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utuier fulu.
3: Ta lofa lava, o le si ufofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.
4: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
5: E le te tau ia oe una nga tia a fianga o le ka nesa o tutunga sa o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A fai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
6: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
7: Uzo,
8: Oso,
7: Sun, fe fe o kausinga yau makari ila manga yau lau kavali fou.
8: Ha ha, abuwe amu shoso. Bag, on the Enterprise Motor Group manka, wa uso yed kaya wangi. Le yom yang fakamo e lau fenga dwing. Ayo akuri afi afi wa show lau kamai lunga lau. Wa umma kwenga kavali, piki apu SUV van, so kwenga kavali ha.
7: O fe e fol kavali.
8: Ole lima ongo fiku Great South Road manka. Pevilele over selau di ma or dua konfa.
9: Enterprise Motor Group Mankau. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tavali.
10: E fai ngon fie lua olanga, pe ale leilau fa aperitania. Wat talai nanea vanoa e telis talai ile Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e onofumau in usila, pesi tiseni in usila foi. Ole a amata lieva senga ile aso lua fito yu lai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa a pea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana i ane i le upenga te fai langi. Info Dynaspeak.com.

tu fulu mo le fitu mi tu tu ni le tu lai lua le riva hanga le au li le ola so nga fua le so lus fulu mo le lua le ni masino yuli lua fe lu se fulu mo le ono ma lo le so fu mo wi e ma le langi ma ba ilo tu po i ma lo tu ma ba lu fa jan fa tu e le tu tu mo le danga le radio sam mo le riva hanga le au li pol kala me le au li ma fu nga bua I le a matanga o le rei fo I vei asolo na tonu le masino yuni e pei o na tato o liele I le lofa malanga leo le tua e a tato si o lo marunga tato uma I lo na lofa malona nga le lei sa mou fo I le hamanoa e awa I e tuai e sa uri nga lo tolo fai mo le vei aso ma lo le fai o le faiva e a mano fo I le tau a tai e le I pang mai le telenga ya te tia I ha ona o nisi tulanga le ma alfia e a o le un tato bafutai si o le fo I le tulai fa ile fie fine solo mantengo fie mai ave o lela ele o malo si tele le sang o le malulu ele rifo I vai a sofo e pe o la tanto o lia o su ye inga ye winga o le tango e pe o na modi ma wina mai le ofiso le va ai tau e a le efe mai e malulu ma fanafana timu e a koe malulu koe ma fanafana e a su inga na o le tango e pe o le ye le rifai tau o le tau malulu e a o se tulanga le leila mo I tanto ma fana fana ya wadli tele fu I se selin e anu ili pili o le pao e le tau fa ma fana fana ina o tatu mauta malau I mea nao hita ma tūlanga umafapia ya e a makua sau le manulu olono winga ya e te tawa o na kile hita fu I lele potu manulo ya ma tonu fu I potu moi ina ya e anu wantu I te tofa ya lawa ma fana fana lele ya e manatua Ya kifa mafanafanda, ya ona tapi ailea, awe te moele po atoa, ya ngai hola fa solo akola hita. Awae ke ka ngulu mai ka ngulu akwaila. Ya ma efa le kongo akwaila bevela ole hita. Ole bela ale. Ki mo sina lusu minu te tene yalo tofa. Ya na ona isa hauni lafa e mengela uloku. Ya apakuloka pe. Ya onga e kofa aila ile. Ya wae ni shu tanto. Ya mana foi lele ma kwa ma fanga fanga ele po ako ya o le me tu pui la fia ma fanga fanga na ile hita le po ato e o I foi lesias ya wa ma kwa ma ma fa ku war ka fe lo wisu se tu lo e ma fu ma ile ya ona wa o vale ve vela o le da foi e ka fa fio fio ku lava ma le ma lu lu ya na mai le fa un ole vaiaso io e ya e mo mona o mo moli le fa ma loma le io e fa tei fo e le au ma lo si le hurricanes ya ma le lanto telling ma lo fo ya ma le ma lo si le savili ma le kele le na pisi con le malai le ne fa le blave le mato au le tanto sa ilinga champin o le tam sang o le super rugby le dei fo to sanga ya ai ele avele ma se excuse io e wa pa ula Ya wa sasi fo il mako au le sa ilinga champin. E va malo tu ila il tapo inga ala fionga le sa oli ya tu ala tai leonta. Ya mi se fo ia la kama le oli luma ya va aroni. Ya ma le am tapo ai umala le hurricanes. Ya mai la tofu. O le wa ke ya wa curioso fa kope kope kapu ai le hurricanes. Ina wa oilunga le sa ilinga champin. Ole tu sangam le muli na champin ele hurricanes ole lua afes fo maleondo. Ole ma awa matai ole lua afes sifuru lua ma le lua afes sifuru ma le tau ya alona winga wa faisi umi ya nai tau tisi silam ya ole lava maku ke malo los ya wa umantu foi le dan tamil sanga ole usayo di mai ya le tatu tamil sanga ma sani fai tu malo ni usila wa fai goi na ole NPC ya ma ole amatalina le ile afo ile basi le fole basi no you like bea tatu wa ule le lofa malanga le yole tua Ya, talavantu ya wauna pa ia le tua le sa laungaina lana upu fola foi le fai ngolewe yaso malo le tatalo ya malo foi ia le tangwa tai tamamu tina matutua mafuta mai le tai awa uli e fiafi malapo ya oa mai o lua oa mai oe ya po oa mai foi le kouwa fale la langa ele riva hengo le awu ya, wa umana tali le sua ya talo si yo na wa umana a Vai sina fat malo stino ya inwe fo ya tanto fuala au. Ya le fo mo curioso me no kama la wali ya ele I au mo mo se awale hurricane.
e peo ngai e ia siu so ia pesa mino leuta ka ilo ai sesi ave loli le ngau yei au ka ko ka longera pisha pe mo la belo dia la kamar ia ia ai ia ele o keling fai ki onga voilele ava ku ngale kamso ia ai wan levan kon pipi umangi camera ka ko ka longera pisha ngau ye ko nga ave loli va pe ia ia ai ma loli le foi ma loli si si le ma loli fa to top ele ding vai ngola wol ya olesen oselen onda fia fia telele da me ole manu malo ah ya li har kentia ko fo yele me ah wa mako le la la fia kula kala ne ka usanga ta ole wo fa fan ma to wo fin ya ele man wi an ba to to finga long o wi ah e ka mai ka usanga fo ya ole li mai la nga ole o champingi mang malo ilo ya na nga ko ah ya worki nga fuka ko yele ya uka ko audungal sa ilinga champin yo ini fa pe fola ko e kufi ma ya popo wale vanga ka ko yo waka i fies furka usanga karwa ye ri se me na ko ve vishi ma ye fu na pa wale me vai po ile ko kele la ko aulenga fili fili ele ele li fu ya onga ole tanto o delele ale ol peleki le na fa la wi lo ina ile so ya Jika kau angkat ya, feeling-feelinga, aleli fanya orang malam pulenga, aleli Dave Randy, oleh wujud tonu ni oleh tonu oleh nafa lau loina, ilah wau dia oleh so, tonu sefulu malfa, ya leh fa ina ilah tonu leh wujud feeling-feeling aleli fanya orang ya Dave Randy, ya malam pulenga, awak ia tak longa leh usah ni, ya ilah oleh peliki, ilah tak bersang oleh Nations Championship schedule. Yep, all the Nations Championship Cup. Pay on Sauni to Yang. Ile talonga mo mua ale aule ol peleki le usauni o tiai. Ole aso fa o le masino fo, le masino you like. Ole avitau yele ol peleki ma furani. Ile malai fo, ole one New Zealand nai kalai stiche. Ole talonga lo na lua e faya lea ile aso sfuma le tashi you like. Avitau yele ol peleki ma Italia ile malai Wellingtone. Ya male talonga lo na tolu. Oleo le hafutangu yei ia le olpeleki ma ayalani e fangyele ile aso se fulu malevalo yulai ia e fangyele ile malaya o Eden Park e au kilani nei ele o ni taalonga fango fie taalonga yesau ni jiele au le olpeleki ia e famalo fo ia ila to umalava ya olena ja alo fo ilele mafida ida ia mbogo sevano tono le olpeleki ile nei ya tausanga ja wa maile li poti famaye to afa ila to fo Olea ua filifili anei Ile tātou ole peleki Ole nei fo I tausanga Ea e fiololo fo I lātou ole Fa mdu olia mai tālonga Ole Super Rugby Bay on whaanga solo Ae iluma ole fo weki Olea ua filifili ai Ile sunga ya Asafo Aumua Cody Taylor Maleli Samitong Samisoni Tauki Aho Ea on tātou hukas lana Lewu sa mi antu ya mo talonga nai tolu le masi na fo O tato props oleli o Ethan de Groot Oleli o George Bauer Sui fo o lo breki leli o Xavier Numia Filifili o fo ileli o Tyrell Lomax Oleli o Fletcher Newell Ya ma leli o Pasili o Tosi o Sui Twaya O lo breki ma ili dante usanga o tuana yatu Ile tulanga o le loka o lo filifili o maye leli o Tupova I Pei tae o le timidei o lo o whapele o na whamdu o lia o ia Ia mai eila le sui le o lo o filifilia mai e kawaina Ia le li o Tupova, ia le li o Jamie Hanna Mai le au a le Hurricanes Se I whaatani ai, ia pole a le tulanga o ia Ia le sa ili linga le whaia ile li o Tupova I Ona o le manuanga le o le concussion Kapitani ele Blues Story for mai le li o Patrick Tuipulotu ile au le olpeleki Le li o Josh Lord ma Sam Derry O loose forwards Peter Lakai O Simon Parker O le Talafiafia A whaia te le I sila fia O le Kapitani fo o le olpeleki le o filifilia Mole nei tausanga Ia pe ona wha ilo mai O le li o Ari Savea
Onolo Lavea Lelio Scott Barrett, yeah, Olela Womarino Yay, Olealo Samo, Lelio Adi Savea, Captainina, Beleki Peon, Filfilia, Tibidin, Filfilia Foy, Lalo Lentro, Sungaya Wallace Titi, Lelica, Captainio, the Chiefs, Luke Jacobson, yeah, Male Sui Folia, Ole Olpeleki, Ole Flanka, Ale Blues, Lelio Anton Signa, Ole Niali Matuama, Tainalan Tongfinger, Ele Tamil Sanga, Ole Super Rugby, Ole Day Foy. Tusanga, ya talo siya ole afa pele ona mooso na vadoa e ta aloa I ta longa ia e tolu o lo luma na ideia lo peleki e le tulanga ole afa ole li o Cameron Roygaard o Cortez Ratima ya male ali o Kyle Preston maile awa le Crusaders e le tulanga ole first 5-8 ole li o Ruben Love Bowden Barrett e male ali o Damien McKenzie O Tato midfielders, o Jody Barrett, Quinn Tupaya, o Billy Proctor, mea maleli o Anton Leonard Brown. Ya, afai o nainte fesili po le alimo filfili ai, Anton Leonard Brown. Ya, efetua e loa e lunga le malai. Ia, o le alio Anton Leonard Brown, le namano lo mai ta longa. O le super rugby, o le reito sanga, ia ma malanga antua I antoro I fafo. E fai e sina mano longa, ma fai e ia sana sa ilinga se ilingi fo. Ile le pe o le masini ai, tamo le ole peleki. Ia le fau tua antua tali umai eile, li ka apteni ya ari savea. Ia, o le mafu angana le o filfilia mai ai. O an tato outside back, solo filfilia mai ile, li io Caleb Clark. Taimi mua mua le li io fehi fine anganofo. Stasila wing yale hurricane to be on la we law for ilana tuktua ilani for it to sanga elegante leo leni o Leroy Kanta o lisi sui fo le o lisi wing ale hurricanes leni o Josh Morby o lisi and tanto outside back o leni o Will Jordan injury cover build of time one more o lo suya ile li yo ai fo tupova I Jamie Hanna ya on o lo fa chali pe kilia ya lo no joy tali mai ta alo on ole tulanga ole concussion ila to ele o mafanya no fil filia on o manu anga ole tino elfi ai ile li yo tamai ti Williams Scott Barrett Fabian Holland ya maleli yo Lester Fainga Nuku ya lena cha anu julanga ole number fitu pole open side flanker mole Crusaders ya ele family walielia ele semi final lena cha anu imal Chiefs ele luava yaso ua tuana yantu ya ole aulana le ole pereki pe on sam yantu mona cha longa le lumana nei ya wana vale no sil fielo tu pa ya malo o to mabalo ya se fa tana vanti la tu wi wa mafta mai le divang ole a woli fa fa wina Danielu, Peter Nicolau, le sunga yanta, sesa le tonga. Ole mafuto mai na le Texas Stanley, le fitu I Samoa. Antono, le mafuto mai lungo le tatu wala leo le tasi ono, tesi ma le tasi fa. Mo ma lor ngalue, ya ma lo fo I le on sai, ele ma malu le atru ma la to femalanga inga. Ring Josefa ma le inga, le mafuto mai I manu kaunei Nicole Weah. Ora kako au soka o lena tale a whaolai tasi New Zealand e le aia ai kupito ea o le soli ea o le lena wau ai atune o le wau toiva ai atune soli e le ma ia le saua ai fo ala le saua ai kupito e le afa muli muli New Zealand tasi ai kupito e lua ea lua ai kupito o le o white e tasi Bakal si mau kau esok bawa umur kalung ah malu silvia. Ya pesa mino leunca, wai fal lele kangkong loli. La muster sefo lele ya munga ya macam tu malewa sauni. Yang ia tu epiki mile fana wa onga ya malol fayo fay. Wai fay mal yelo sain lungo le tele. Tele wa wai ya me ya fay cak vale sole le tele ono fuang afaca. Michele wai neng malu kau. Nga wa kele mo meo paku paku fo iye plastic lang sam samoudu. Nga wa yeka mafa leanga shaw.

le la o toi mawai fo ile sino fo le o sa mo e lunga o le chanto council le ale world rugby e le ngan tui le fa uma tui le chala le chalo nga New Zealand mai kupitu e a New Zealand chasi le aina mawai le afo mo mo la chalo nga mai kupitu e a pincha yane le afo mo le muli cholu wa ai soso e a pe si ko soso ai kupitu. Ya lewa manu malo ai ai kupicho ise jalonga mo mo le pulalang jalu ona ofiantu ilanto ile jam sanga le pulalang ile jalonga suka o New Zealand o le tangi mo mo fo ile wa fo ya ina New Zealand o le tele ona jalonga jalu ona ofiantu New Zealand ile ipulalang ile jalonga suka ya e tele lava ina tutusa ya o tangi mo mo la le

o saboa o umo na tofi o lei ai vivia ma le fue lave lave le to e au tala tala ina o na mamalu mo na po ia le popo ta oto atu le tau singa vatele a tu mua a wā ia fale upolu tofi fale upolu o tofinga le uso ngā tu mua mapule pa ia ia inga matapa au ya malo le soifo manuia faftai wa tātou toi fei loa i foi fa moi moi sa manuia lo sa pati le aso le nafi e te le ialu wita voi le le fale sa awa le isia ke alua le lokuma e ai ma le faa le tatau le faa manutunga le tino ma le toto pa io le li faola le faa manutunga ole o singa fea ngainga na faya ina ye tātou manutua le toto na faa malingina mo i tātou ma le tino pa io le li faola na tau tau faa lava au le koluse ma le sa tauro ina ia tātou toi tutu mamanu mālo i le tui ma tui tui ma le tīngā o le oti. Ia le nā. Whātalo whai lea ma whātu lau i pa ia māsani o le tāwhatolu ma le vāna nofo sa mōi o na tūlanga whālupe. O pa ia ma mamalu whāle mālo. Pa ia fōi ma mamalu whāle anga nuu. O pa ia fōi ma mamalu whāle tala le lei. A wāle au whingā ruenga tutofia le atua. I fata fai taulanga e fia. Le pai pai sina o le tala le lei na ite ai malama o le pai pai tala o Samoa. Ae suruia le atunu ua toa o le maana malama. O le moli mau i a keriso. E au kerisiano le na. I ovo tato e ovo atasia le au kerisiano mo le au ti Apollo. E fui fui lua fa kasi kamaya. I le taimi atasi. Ai ui o lea, tāwhitai le atua ilana pūle whāsui fua. Ile pa ia māwalunga o lea tunu. Ile ngāta i leo na i te māmti nā mātutua e afe atu. E whātā lofa mōwha lofa ilo utou pa ia māwalunga. La utou fō i te talo ma tālo sanga mō lia o loo tu ina atuai tama whānau o Samoa. Ina ia manuia o lātou whaiva. Po fea le tafo le lalulangi a fea fo i le atunu ua lo nopia iai Samoa. I landa sa ili ngā mālo. Ia, wha mālo le tatalo. Wha mālo le whakno no manu. Wha mālo fo i le tāpuai. O whaiva tāpua ia. O whaiva ia. E a e male manuia. Ma tautaya ia e. Ona o au tautala tanga. Ia. Fatalo fatu, le nganga ifo faiwa male i atawa savea le uruwa i ali i pestata male langi muritalo so alo. Ia, Al Harrington tu madu vau la vea. Ia le au ona masani wo tou masani ai. Ia, i le nganga ifo faiwa, ia fapea fo i le tato upo le kalame. Ole, tano awa i asto nai. E te mawaila sa, pa malulu watu wa tato le fei loa i le nās tō nai wa tūna i atu. Ia ono o le tele o le tūtuangia. Ia tu uisi mele lei. Ia ona o le whātino ina o isi fo i wāla aunga. Ua te tofi i ai. Ia a wāsa moa. Ia malana sa ili ngā mālo. Ia se teimi o papa i fo i ai. Ina ua ulu whāo sa moa. Awhiwhio mai matala mai au. Maliu mai Samoa ma sau soli le atunu. Wha malo ulo mai ile maota o Samoa. Ile aso to na ina sei ma vai atu nei. E tali wala au. Ile wha alo alo ale fionga ia wa wasa manaya. Honorable Sir Winston Peters. E a whapea e fo'i malana au malanga. O whaipule ma minstar. Ole New Zealand First. Wha mua mua tangata New Zealand. Eise taimi, ia ana upapa i fo'i lea i ai. Ianga matū māmionga fo'i o lea aso. Ai mase o le sao noanga mātango fie i le fionga lea loli. Wawasa manaya. The Honorable Sir Winston Peters. Ia whapea fo'i. Le filinga ua whaata oto. Wasi i ai le whala o Samoa i le whanatui. I see i fo'i le sao Samoa e folau i ngā tai.
ina ua tofia ma wala aulia faa pitoa. Ile feelinga ale New Zealand First, ma se faa ututanga o ofo ia le fionga ya vavasa manaya Winston Peters. Le fionga, ya pole te maitai, le ftelenga ya te vanga, tofilau, Esther tofilau. E a vea masui tau vā, ole I tu malo ma le pito nu ua manurewa, I lalo ole fua, ale New Zealand First. Ia fatasi I fo'i mena isi fo'i sui e tō tolu, o ta mai tai, ia masetasi fo'i oli, ese le tā hua. Pei tai, ele opopole tele I ei tātou isi sui, ae ole sui ua fatu lai mai, ia, Ole to falinda ya te vanga to filau Esther to filau. It's so exciting, you know, and I'll tell you the rest of the story and the narrative about Saturday when we were invited by Bawasa Manaya, the Honorable Sir Winston Peters, the one and only, the last Mohican, and the champion of politics here in New Zealand, Aotearoa. Yo, anaya la tau yo le feilo inga fafta yatu le atunu. Ile afio mai, ile tau fono, ma le vala au atu ma le falo alo. Lau tau pule lea Samoa, ile afio mai, ile ngata, I fafio ngainga tau langi, o e kalesia, o le mamalu le maave ese ese I tupu mai e fale tu o matausi. E o lava I le tupulanga te le vau, ma le whanau la Haiti. Nā whio mai, mā whia le Malta Samoa. Te I o tātou whaalongolongo, I ai nā uai lunga o api o whoringa, whapea fo'i I le tātou YouTube channel, Meeting and Greeting, ma wasa mā nei o le Matai Samoa, I a whapea fo'i. The Honorable Sir Winston Peters, I a malana au malanga. After ile tua, yei se teimi papa I fo yei I le nā whenua inga I le asto na I na se mabaya tu nei. Ai le ngata la I le nā, o se teimi mua mua lea ua whea ai au kilani I Aotearoa nei. E le fionga I le tofi I whaolioli, o le whātua tua I le atua sa mua uatasi. Le fionga I a tai o li seu fiti ai maasu ta Filipepe. Ia, Ona o le wha mwe mwe, ia a wā whalanga maya, o wha msinonga, ai mai se fōi, o le tau wā, I le tofi o le tū mā lō, o vai maunga tolu, you know, ese le mātango fie fōi o lea pō, pa ia I a inga ma tapa au, pa olo, mangafa, o wō mai masani o, o lava ia I lātou, Sa o onga ma o tawina fatasi malenei fo I tamali. Ese le matango fie, malangona ai le mafanfana. Afio mai o faululunga o le tatu aing o le fast. Ia e peyo na yai le fionga ile matua ya le asi se tima malonari ia tanuvasa. Va peo fo il ftelenga ya awala. Wa yatu le mamalu itoto o. O salele ali ifa perfoi tuisava lu. Ai mosele mamalu ile maave ese ese ole salva inga ale fatu tua ile tua sa mo watasi male tatu ainga tata mita mitai. La balo foi fafta I la uto fa lualo ma volunga male fa ia ile po. E ala I la uto sau sau noanga fa sa mo. Ia mafa pena ai. O nā ngalele I atu I le whamoe moe. O le tātou tofi whaolioli, taiseu o li I fiti ai māsu ta Filipepe, o vai maunga tonu. Pa ia ia whasino, I le tuio ātanga, ātanga masa ātanga, salatia malaulua moana whanatau, a pia fo I le usoli I ai maise. O alo le māli atoa, e le ngāte I leo le I tū vai I fuata, Aia, le tāpua inga mamalu o le matua I le tofaiono, wāpea fōi asi ma le pātū, ai leo I le launga. Awa, tamāpua manongi a manu ma le itu vai o fuata, ilo tātou nuu I mō taa ma vaiala.
ai ale tapua inga matau tu sa alo sina alo le mali toa le malai ba tongo fie fa pe foi sinave maulu moto tua a fio alo sina fa pe foi le mamalu le fa le tolu mo le vaina lepa ai ale foi fa le salva lasi alo o le mali toa ma le mamalu ia te oe le fa le sanga unga ma le fa le tui sa mau ma lo ilo to on sai male lava papale male afio mai ile aso to na ina sei ma vai to nei au kila ni nei le club royals ya le sa ta to asu vai ai ya ma ta to pulu pulu li ma fata si ai ai ale pa ia a wale fio ole matua ya to pola fa pe foi le fio la u fionga a to ma fo yu polu male mamalu o le tātou ainga. Pua ta mai, ka pefo iso yalo, ya, ma le totele o le tātou nu ui vai lima. Fa malo le on sai fafe tailo to wanga le lei, le alava po sa tātou feilo a iai. Ya, a maua fo i le avanoa e saudo ai le fionga i le tofi fa olioli, ba ia tau tino ai, ele ai se sala. Yo e, wa umanisi mo lianga fasanga ya te ia mai lei tu o lo o yai left the linga ya lauti mu ia wele se va ai tasi ala u fa longo tu pu le fa la velave masalo le la unga mua mua ma le la unga fa i u fo le da lauti mu ia i te tonu le pale mene ina wa usu le folo ale pale mene le vaiaso watona yatu o le tau tinonga le nā, le fionga ia tai o le iseu, e malosi, lona whātua tua leanga, nā te le isoli se tū la fono, o whainga panota. Ai o le teleo i lātou o lo mori mau whāsanga, ia lau timu ia. Ona lava a inga, ona lava tangata. Ioi, e mea le nā, o te matuata li tonu ai iwa sfulma le iwa pasene, o le bea leo le atulai mai. E toi fo i tai o li iseu i te tonu o le mautafono ma le pale mene pe a mai a nei. Le whainga panota lea i le asosfuru. I le o leua mai a le whainga palota a o le unga o le whamsinonga o le au o nei iai. Iu, ta ua tele le tapua inga le atunu ma lea ua o whaita talatu. Ina ua o whatalero ina le fionga ile tofi fa olioli. Tua ia tautino Samoa. Ioi. Ole a fa amduia mai le tua leanga e fa maoni. Ioi. Le aifo ini mau fa sanga. Ise meana ia faya eiloa e soli eili tulafono. A faifo ia faise mea fa pena. O lana tautinonga. O se fesoso ani na ave. Ilona nuu a o iaipea. And now we're talking about the time frame when still he was a member of the HRPP political party and caucus. Rowing. Ole ba alo fana fai. Ilona nu uma nisi o tangata. A olo avea pea oia masui fai pule. Ilalo ole fua ale HRPP. Male lai tu vai ele I kolosi mai nei. Moli mau mau mau tutu lana. E ama tua faa loto tele tangata ia I tātou e la lango iai. Ile faa moe moe ole tofi faa oli oli. Ole vai maunga tolu. Pa ia ma mamalu nā. Ole I tu malo wa mae o na folosia ma fafola ili fala. Pau ole mea lea lea tātou faa tali tali nei iai. Ia. Ole aso e la wili yunga. Male aso. E toi fatu langa mai ai. Ia le whainga pānota. Ale I tu mā lō. O vai maunga tolu. Ai mai a te au. Sa whai mafonga le pō lea. E whasoa le tātou porkalame. Whapea fōi. Mafonga ole fionga. I le tofio le tu mā lō. E momori atu le nganga whaftai. Ainga, woma e masani, paolo mangafa, ai maise foi, o I lātou te lalango,
ile fa tua tua ile tua sa moa o tasi. Lauto wasi ngata ulanga yala ile seleni pa ia. Ma auto sau sau noanga ta ua malemata ngofie ilia lava po. Ya, ulea sa sapai fa tua ele ele ele fionga. Ile tofi ole tu malo fa olioli. Ya, ma momoli atu ai lana fa mdianga. Lana whaafitai tele mai le ta ele o lona fatu malea nganga. Ma whaamanuia mai ile atu nuu saafio mai le nā pō. Tō telefo inisi ia sa le afio mai a sa au mai le lātou langolango a ia lātou teutusi ma na ia lātou mea lofa. Ia sa mori mori tai ile a ao o le tofi whaorioli o le tu malo o vai maunga tonu. About the tonu. Eh, therefore, four. Mapa u four ele ele leafu lelea. Moloto walofa tu la ile ao mafola. Talofa wolufia loto ao. Ona ole talofa loaloatu. Ya masamato fatala ulatu. Ya awa le fa moe moe. Ole tofi fa olioli. Ole itu malo vai monga tolu. Ya maule atu fo ya tu tonu al motofono mal parmet ile kau fesiling ia le belena yo ele tau fesiling ia le melena ya matel tonu dal mela o ya this is a career ending for lautimu ia for the next 10 years in the future yo Be ale ale no foi. Oh. Ele o se meta tu te ta aloi. I tupe ma le tulanga. Nei me o fato sina. Wa leva na wa wina i tato. Ile tu la fono fa vai o fainga pa nota. Ia na toi te ute ule. Lua afes ful ma le tonu. Ma le lua afes ful ma le iva. Aile ngata fo ila i lea. Tele yo te ute unga. E te tau o na toi fai. Ilea fo I tu tino ole malo, ole komisi o whainga panota. Ole tu la fono fa vai o whainga panota. Ina ia so longa manuia. Matu uai le whaalu taimi. Ele ngata ilea, tu uai fo I male wha mau mau oa. Pole wasting of time and wasting resources. It is, you know. Tasi lea I tu tino le malo o levan at tau le fai ai I a se fuafuanga. Toe au talu atoa le tu la fono. Tu la fono le nei o lo o umi ai na fatalitali mahalu le taimi. O fatalitali le atunuu. Po le a, se taunu unga o nei mea o pano tala iti. O le toe o fo'i e tali I petitions I tono le wha msinonga. Toe re-register, toe le sitala tangata. Ma toe tasui, lola panota. Toe wha tali tali I leisi teimi. Pe toe wha ui I tua swafa o I la tou sa wha ulu e tau wā, mana sui tau wā. A o lea le teimi. E momoli ai, ia ni whetea na inga fo I lea, I lea I a te tau, ai mese o se anga vaa, o se sui tau vaa, mō pālota la iti, e o lawa I pālota lau tele, te tele a lea tenu, not only in by-elections, but even during the time frame of the general elections itself. Tau I o mea nā. Ya a wa fo ia le fa fong fong of mai le no ele filo ingala male na fionga ya va vasa manaya sir honorable winston peters ele beto ti ole sa loanga e fa tu langa mai ai na vata a le la wo manino le suyo samboa le wo umona o fiatu Lea wasi I le whala o Samoa I le whanetui. A wasi I fo I le sa wholau o Samoa. I ngātai whale e wholau e tau ala mai I le fionga.
ile te mai tai Samoa, le te Mali, le te Usala, te Vanga, Tofilau, Esther Tofilau. Ainga, wo mai masani e manatua e lua upalota. Le tātou tū mā loma le pita nuu umo au kilani i saute whapea fo I Manurewa. E lua upalota. Le palota mumua ave I lau candidate. Palota lona lua e ave I lau pati fa au fai wa e filifilia. Wa e talia ina ma e loa. E te fia fia I le lātou anavatau ma le manifesto. Nisi o vaenga o le anavatau o le fionga. Ia vavasa manaya. Sir Winston Peters, honorable. Awa mana tuo lea sa sui paremia le foi lau avea. Oia maminsta o mata upu o le vai fafo. The Minister of Foreign Affairs with the National-led Coalition with New Zealand First and David Seymour of the ACT Party. Nela wafatu langa mai ele toina. Ele te tau ona toi si itia le tau sanga e te malo lo pensionai. Ioi, lale te milindei. E ona sfulu lima tau sanga loa moa lo pensiona. Alale mea leo au mai ele national e ama David Seymour le act. Fe mai ele ai, toi fa popo nisi tau sanga se lua. I onos fulmare fitu ai, a leo le nā, tu watu, I le onos fulmare iwa. Hell no! Ola ale mea la kako koe, whakalikali e ngā kaimi. Awale mea mo, I ale mea Winston Peters, ana whapeo le onos fulmare lua, ua mana I atele. Ae tātou tā lia lupe o pupula, ma lupe o maunu. I le tō whā lea, ua whata o tō au te ofo. Ia sā moa. Ma Māori, tangata o le Pasifika, papalangi atoa. If you're listening to this podcast, worth nganga ifo favor worth le atoa severe. I don't know whoever who is tuning in and listening in with the real manifesto laid out by Sir Winston Peters that the pension year should not be meddled with. At 65, it will stay at 65. If he could have done it any better, it would have dropped to 62 years old. But it will not be lifted to 67 or 69. So, the rest of the country that are listening and are with New Zealand First and Sir Winston Peters, let's keep it that way. At 65 years old, then you will have the opportunity to enjoy your early retirement at 65 and receive and enjoy your full pension at 65. Ah, yeah. Now, to sila sila yai, eto e siampini foi. The New Zealand First as the kingmaker of politics here in New Zealand. Yeah, le sila fa solonga le la anga I atunei. Yeah, ole ambawa I avanoa. To te fa fongai. Yeah, o to e fatal noina. Ole woma mai. Le toina, pese uso matua I atea unei. Tele ai, tuilangi, saipele. O le tofa ya matamua, le atio o lapa. Ia fape na fo'i le sunga ya awelua New Zealand. Le to tele o I tatou sa la lango iai. I le New Zealand First, ina wa apa mai fo'i. Le fionga ya vavasa, mana ia. Faa mole mole. Savea le atoua tele ai ma uto uma. Deri fo mai, ya olo doctor Elise Puni, a iloilo, fa maia, alolo fa mai, wafili tanganga, e au mai ma momoli mai le tamaitai o asenati lole teila inai tau sanga watuana I atu. Ina ia mafai, ona fesoso ni atu ilana palota,
Fi alu Winston Peters ma ave le tamai ta isa mo ilo ma utafono ma le pare mene. Le a le mena tupu, fa pea uma pe o le aso nafi, ma le aso to na ina se ima vai atu nei. Na pulu pulu lima sa moa, na au au tasi sa moa, e lango lango le fi linga, ua fili se mango tautai sea nga va. Na tato wo mo moli ase nati lo le teila, o le ngafa o atoe, fa pea foi sa tunu mafono, e mose, le lalango mai, o toi tai toa mua, a wā ngafa, o ulu ma ale mo la a inga i faleta. Lea sa iai te tonu o le nā mai tau, i le tātou fi naunga na fai, na tātou wō mo mori le le iai a se nati lo le teila, i le pati o le New Zealand First, i le taita inga, ma lalo le fua, a le fionga ia vavasa ma nei le nā mai tau, ile pale mene o New Zealand. So what makes you think that we can't repeat this equation again? Yes, I don't know for yatu. E tā lola sa balali atau savea ila sto na ile feilo ingalea. Tato amatalo. Na fitai ile avanoa. Tato inamai ile Asa Foundation va perfoil Pacific Leaders Forum. Po le Pacific Forum Leadership. Lei tu Samoa o faiva. Tai ao faiva. Tei tai ai le fionga le aloli. Honorable fe pulea i semi pulea i. Ia fa pena fo le fale tui a sene. Ai maise le tua tele o i lato. Te lenga le urumuenga. Ia tele ai Edwin Puni. Po su a ta pulolo. Ya ai mai se fo ile to tele na la lango ya ile fa moe moe. A fa pe na ma fa yo na ta to fa tinoina. Ile na vai tau wo ta to woi mo mori as na ti lo le tele ile fu a le New Zealand First. La la le be a le a ta to le ma fa ye on fa ye le me. Ya sa to fa fonga ya ile aso to na i na wo la unga. Ma o fa ya tu le fionga ya va vasa mana ya. We are a stranger to this game. Why? Several years ago, you reached out to the Samoan community. Tu tele ai, tu le ato o savea, tu ilangi sai pele, le atio o matamua lapa. And many others of our brothers that we worked together on that campaign. Ah, lena apa melito ina. Tamul mole o mai. I told Sir Winston Peters on Saturday, we ain't stranger, your honor, your honorable. We can do it again. What we did then for Asenati Lole Taylor and took her all the way to Parliament in Wellington, we can do it as well. This time again for Te Vanga Tofilau, Esther Tofilau. Congratulations, Te Vanga Tofilau, Esther Tofilau. Waloa foi tau sanga o e tau tua. Na wafionga, ile toi tau fanua le maari, toa wha pia foi. Oe o le to'o to'o, o le to'o to'o ali. Dae wha lolongo mai o tātu wainga i wha sale anga, iwa a toa. Ai atu le fio. Lainga sara valasi mula wa fionga ile toto ali inaiva ya te oe ainga ole maali ya toa. Sasuli mbolea wanae mali mamalu ile ainga sara valasi. Le tato uteini le nale. Le tamaitai le nale. Le saili nga malo le naa Samoa ya tunu uifafo ya ukilani nei. Aile na ukilani ya manuvia ai. E manuia ai le loa loa Samoa ma le Pasifika ma tangata lau tele o New Zealand. E ma tā upu lau te tele o le tamao a inga. Ai maise, o le toi au tola ina o ma tā upu o fe malanga inga. Ai le ngata ile nā, ina ia faa mao popo ai. Le so tanga vā vāna lata o Samoa ma lona tamao a inga.
I taimi I whaale tonu e tula I mai ai. E pei o le taimi le nei. I le le mau tonu ono lea. Le taua Donald Trump le le fai mai. I sa sa e tu tonu mao sa whae e I sa wa elu. I a le vaianga Hezbollah fa pia fo I la tau o lo alala. Ma papa au I le panona. E o I se taimi o papa I fo I ai ngā whono ma le. Bebe singa lea na fai nei Switzerland na. In a wafelo I Donald Trump ma take ta yola malo Iran. Na to two lunga take ta in masava bali faf ilea ile taufa fefe mala toy taufa matau or a toy in a Donald Trump I toy for in my lo tala lea wafa funga samo ile tu langa waye le feelinga a la fionga yava vasa manaya. Honorable Sir Winston Peters, Malitau Mufanga, Lefionga Tofilau, Esther Tofilau, Polf Telinga Foti at Evanga. Malefa moi moi le ne. Yoe. Tato teo, Fatasi, Malanganga, Fifia, Malanganga, Faftai, Ileatua. Ine yalo matamafana wa Samo, only im to my tayolo or two yale angava, I must sell a lot of telly. E fai ai mo fonga tau mori o Samoa le Pasifika ma tangata lautele. E o, e le ngata I le malai te fau e fapena le malai Wellingtone. Le Beehive, upu fai o ma lo o New Zealand. Ya, upu masani a le atunu, sanga iane ai o le tai, sanga iane ai o le langi, sanga iane ai o le fanua. Ma ia tafe toto wala. La au tau nā le te maitai o la whanua. Le eitu fafine ma le eitu vavalo. A wae au le ina I lau o te maitai. Lea o le a malanga le te maitai. Tofi lau te vanga Esther tofi lau. E mo moli le tofa Samoa ma le Pasifika. Ma le whanonga o le itu mā lō manurua. Ia ma tātou umai au ki lani I saute. Manatua e te ai a te tau I lau pālota le nā. Your political party vote, your second vote under MMP. Election system, voting system here in New Zealand. Au, wene ngalo I atoe? Se teimi le nei vai asu, po le vai asa fau, whātulanga mai ai le schedule, ma le timetable, o teimi avano ai. I le ngata I le fionga, I le minsta, o ma taupu le mai fafo, ma wasa manea, Honorable Sir Winston Peters, I afape na fo I le tofa I a te vanga, tofilau, Esther tofilau, o le afafunga I ai first hand, on nganga I fo faiwa. Ya polesto na I fo I ile tano ava. Mo monga le leil na to filau. Olofa anga moli po le na. Ina ia tu malelea le to fa faali. Ia fa pena ona sa safin iu ile va nganga fitalai. Ma ia pi yama mauli ma itu. Mata isu o ainga e wha manatu I a te oe lausa iringa malo. E tā ua telele nā mō I tātou uma. Ia, anaia I ole, la unga fo I ale fionga I ava wasa manaia. E le ngata la, I le ta otopea I le ono sfulma le lima tausanga le matua ina I atali ei lau pensione atoa. To enjoy your full pension benefit. Ai le ngata I lea. O le aia isi whaamurianga o le asa sa atu. Mō tātou te ngata mātutua. O le tele o na vatau I e whainei e le toina. Most of these manifesto are basically based on the fast aging population of New Zealand. And why are these of this age group so important to Vauvasa Sir Peter Winston. I say, ah, what I waitele. Le vaenga leo tausanga yo tangata matu. I say,
Le ala avalu sifulu lua tausanga ole to ino fi nau pea yu pufangyo malo. His cognitive thinking is progressing, and still way beyond the imagination of a focus and a vision of the future. And the reason why he concentrates for the love of the elderly generation and the public of New Zealand. Ele ngata ua vave na matutua. Ele tupulanga matutua o New Zealand. Ai le mafai o le whangaloina. Ia vau vasa manaia. Ele tupulanga ta ua tele e pei o na ia. Mai tauina ele tele o tausanga ua mavai. O le manuia ma le tamau a inga o New Zealand sa I lima o to ina ma olo matutua nei. A o lea, wā mata o na whāta mala I ai, ma lea mana ia. E le tele o whai ngā malo, oi na whai ala koukāt? Oi na whai ala koukāt lea? E ono sifun loa o tausanga, e malanga fua I pasi o train o vaafi o mea nā I New Zealand nei mō tangata mātua. O le tali, wā vasa mā neia, Sir Honorable Winston Peters. Oi nā matai o na talafua I a talavai a tangata mātutua. Oi. O le toi ina fōi lea. O le siampini fōi lea upwhai o malo. Ioi. Nā o mea le leie fōi le toi ina. O wale taltanunga na Winston Peters. The elderly population of New Zealand. These people were detrimental to the future, the prosperity, the economic growth of New Zealand. Alela la atatou whangaelo I ma whata mala I. Ah, me lau te whatu I o tau iu wā mata I lunga le te Ionus Fultausang. O ne ngalo I a te ulto ina le matai sa mōa lea. Ya, Sir Peters. Le whionga I a vau vasa. E ese le tāua tele. Awa, o nai vāenga tāua le nei o te whia, wha manatu I a te oio le tāua le a whiloa inga. Le wala au wha alo lea na whia nei, wha whetai sa moa I le a whio mai. Whiloa I a tu fo I a te utou, ta mām tina matua, e mese fo I se uta mā matua I a au mua. Ioe, alo mua, a whetai I le a whio mai, po mua I malai, Tama ole ainu sami, mai matautu I le whanga. Ia whapeafo I le tōtele o tōu sāwhio mai matātou whedua. Ia mese le vasenga o whawhia ngainga tau le langi māu tōu e kālesia. Tele lao nisi vahenga, upu māsari nā le atunu. E ngase toa a e ola pule. Tau tātou whatangsia vau vasa mana I omale New Zealand the first. Ile tātou saini ngā mālo o mole si tiseni New Zealand. Sa fio mai vau vasa mana I omale New Zealand first o tātou fisila fai. Ile maota o Samoa. I la unga I fōile I atau o savea. Fa fei no ai. Ia le fio ngai a vau vasa mana I. Malana au malanga. Na malanga umama I ai fai pule. Mamin star o le New Zealand first. E le ngata la e le nā whiloa inga. E le I toe fō I le langolango a vā vasa mānia. Ma le New Zealand first le tātou tau mawhainga le nā o le tātou New Zealand. Tātou citizen New Zealand. Wane, a leo o tau lima ina. Leo a apo I o tātou lima. Mautou a au wa whaamdia ina. O sili atu le afe mona tupu tangata mātua. Ua malanga mai ai ma whaamni I nā I tonu New Zealand. Lua, sa savalia e le fionga ya nae, after a nae ma isi fo I le parlemene New Zealand ma ta upu lea I tātou visa. Mo le tolu ma sina ma tangata le Pacific, o isa fioane o le parlemene e tali le sa valile na a nae ma le Pacific Justice.
ole a fionga ya va vasa manaya. Olo yai fwone fi nau ale national mo le siti e ina o le tausanga e anga vaa I le tangata mo le pensione. Famai e te tau o na siti I le ono sifur mo le fitu tausanga. A o ai leo ufaa la velave mamana o e taa ofi le mea valea lea. Warangata I le ono sifur mo le lima tausanga tali ilo malau pensione. O ai, o vao vasa mana ia fo I le faaola tōtonga. Watu lai mai e tafi e sea lea. To anga mea fa vale vale fa pea the national mal coalition government wa tu langa fa le tonu le kapi ai musele le kapi fo le olo yai le tatu au ole moana pacifico lo anga I tama oli I ole tatu wa tu fa na u sa mo ma fa na u le pacifica ai se au le stupid Vai vai, o leise tupe o lea faa aliu, lea lea faa aliu sua vai. It will be liquidated soon. Because why? It has become bankrupt. O leise tupe. Lea le tali. O ai lea uoso faa lava I. E tapena se se leni e faa ola ai, ma sefe mai le au, o le moana pasifika. O alo matama faa nau o le pasifika, le taa longa la kapi. Ole fionga I lea lori. Vao vasa manaya. Honorable Sir Winston Peters. Yelena. Nai motu nga afana. Ina ia faa mau tu ma faa mau sali lo ma fau fau. Awa nei toi faa malue lueina. Lea tato fau li vata. Lea tato uoe momori. Le tama itai o tō filau te vanga. O le sui le nao sa moa ma le pasifika ma le tō telefo I o nā isi I tangata maoli. E leo la ngona o la tō leo. Fape nā fo I nisi o tangata. Pele tādia. Tangata mai Europa. Tangata papalangi. I nei New Zealand. The rest of the Pākehā population. The voice of the voiceless well be tofilau te vanga Esther tofilau yeah le tau wona ai tatu te le yo le malolonga esi le tau wa le faitau le sa mo le ngaf oi va va sa manai oi de na le tala le na le tunu la ulu no fo valeane Na usu ili te maitai o po uli o taua. O le alo leo tu ule atali I o so alo. Ia leo tau te whaalongo mai. O so alo le tale no atu. Tu ule na olo na fafine po uli o taua. O le atali I o so alo I sa maunga. O na whae e leo le ngafa. O le te maitai o maupene. O na usu mai leo le tuitonga ya. Maupenei, whae e le ngafa, o le tama, o le au moana. Usu atu le au moana, ia fua I le langi le afafine o tau ili ili le papa, le afafine o salima ngale vai, ili fale vai maunga, ona whae e le o le ngafa, o tau ili ili le papa, ese le matautia. Ona usu le o tau ili ili le papa, Ya naui mama ia, o le alo le nao sengi ya mua. Fa e I loa le ngafa, o le tamba o vao vasa manaya. Fe mai le ainga sale murianga, vao vasa manaya. Le tamba o le faa tolitolonga tama, ma le tamba o le faa suotanga. O oe, e sa saa o sua mau manuia I le ainga sale murianga. E o mai I le aso. Ole mea le nā olo o tupu, olo o manuia ai, mātiri mamalu ai le sāu whainga, a leisi lea, fale o polu o tō whinga, le ainga sāre murianga. Tā ua le nā, olo usila fia o le tupu anga, le vāvasa mā nei o malona ngafa, e whaitau iai Samoa, ole matai Samoa, ele o sena o se tamai matai.
fa soanga fo le nao le ngafa lo ta oto inga teile ainga le tai. Da o lo ta oto ai, le vao vasa manaya, maletanu vasa manaya. E tausi umala vai futi ma au pāu. Ma au mamalu ai fo ile fale manono ma le ainga le tai. O ele ele pa ia na toa ile pule ele te maitai o nā whanua a sinu ile ala fale. Ua tau nuu le tala le lei. Le kale sia me tutisi fale uu mautuang yang. Male a inga ele tai. Toi lua minute tala itulai lima tātou wō ia tātou telefon. Ia, o le tau tua wha wau lea. A toi foi mai. Nga ngai fo faiwa male a tau o savea ile nei a songa fua.

fatalo fa ya te oe mbale nganga pafitai ilu mole tua o lo o teibi maava noa lelei o lo o tātou feiloa iai mbala unua fasina fai ile pola kalame ala si ufongo sa moa le ya tau savea papea foe le tofa ya fonga mua le tātou producer le na ya mbale nganga ifo faiva mbale asongu fuosa iyo o ile asfareili ah ya yeah. Bon et toi les nganga five type producer le mari et le mien tout pour la stona yo ya wa fo i ole wa ya so la wotea na o wang yang ya tuai ile mata o pula ale fionga ile tamol tawa anna to low lava nai lupe matasila after nai ya ba se fo i si ana fo i tau ma fainga ole pacific justice ia fa pe fo i le siti seni fo ilea o ile mata upo fo ilea o le

Patalo foi lava male fa lo alo ile fa fonga le tatu tinu le nei vanga le fiafi malo le se fo mo bia mano fo le tanga tai fa mo ngar wenga pio da masan ye tato ya bi ele alo fo mo langa le yur tatu tapa o sili le langi ilo na ngal le mai pe ya ti tato ile ola mar malo se fa pena ona fa a wa wa ya tato por klame me sho tato ngar wenga ma tiu ti fai pe yo na masan ye so ti tato va yaso le tato wa tanu mai le Asonga fua, luas fulu male lua yuli. Lua o lua ono watantu yele o ngatu tono le netu sanga. Luna winga, ya msano pe toe lua ile toe tolu masina ona tatu fa mavaya tufo ilia. Ile tau marulu, emo ya fo ya le marulu kakua le ilo nganga. Nga asa marifenga ole marulu, ke loto inga marulu le mfaya ona faye tatu ngaruenga ya baise fo yo na ipoklami fa nga solo. Au tato yei tau fa pene tau sanga tai tasi Manole lau sui fia munga ruenga Manole fa manolosi manofoi Ia lou le fa longo longo ti ngā Ia I fia munga ruenga pe ono masani yei tato Mani tua foi lau tato we E tua te lau ila tu ufa miole asunga fua e Pi kau iwa ili a leusu Ia ondo lesa fia ngai tato ma fia munga ruenga I mota malawa Fufuanga Ia e tele lava foi na tuu le fa ngore wa yasu Ia ono te mina e tele na le fai ngaruenga ili tātua tinu Ia ai ele fwoi nisio ila tu sa Fia ngai ngaruenga fai umora vai aso Mela le nai ala ipi ona e ala mela so ngafu Oma faa pelo tātou Ia wakau faa iwa iwa fwoi la so ngafu Ia la tuk ae A faa pia ngai usu iwa ili ngai aso ni ngaruenga Oe la ruka ngaka Sikuwe ale yai Na ema ngai alo waso ngai ke iwa I ona ngaruenga alai Ngai kukongi oi Ya malo faftai atu fo inisio ila tu sa fa pena ona fia ngai mga ruenga ni yesu malo ri fina usi le usi atu nu fa ngo fiel ni yetu nu fa pena fo le tu ne tau ma ya o ka ko or ku le ya le chop ya e u ila fo ina faisi finga tau ni vai temi ya ai olo mo fai lava ona tatu fa so so ya ma mo wana se le ni so so ni ina yu tatu ainga ya le ngata fo ilo me fai tu tondo le ni yetu nu Luas fuma fami nu teo te lono ya tatu weva tu fo le ni vanga fia fi se ia li tu nes fulu o le po ana le fa mata fia tu ai le teo tua ya ale sunga ya li atawa Savea le ngata fulu tu fa se manu Francis Yoni mo le tatu por kala me pi oni yai ya aso ngo fu o vai aso di tasu la te fo mbale la te tua ile aso a tayao Lewa jutu lu antu lusu lima minuti ya mutele tulayono Ya fapena wa manava Ya faifaili mulo usha Ya ilo maota malo ulawa Ya asyuka ungosa ili aku Le tulango ili tatu reporti yulungo le awala tele lele ya fiafi Ya ona longa tufo ili awala usi ila fia Pito nuu mavaenga olungo le awala Olo umakua ipisi ya lingi ya fiafia Ile manava yufi

Tolo balitan to temi le wanti le neva ngana fiafi Louis Fulmal Valo minuti na tana ule tu la fitu Reporti mo tanto lungu la wala Ya wafo ia femalanga inga le tanto Tinu ina watu kutawula le telu fea mngerwenga Ya sa inga patia ile neifo ia so ngofua Mbala batango le neva yaso Maita wanti lungu le tanto awala Sorunga le tanto feo inga le neia fiafi malo Le unsa ilungu la wala malo fo ile le foe Yo mesili matahua ole le leyo la pupula Ya afa pe ngai ke kau fiem boi rungola wala ya kwai ku ila no ya tia tona tava le fa ratu sina fresh air for ile li tono lo tava le a ya mafa ala la yo mata au e malanga tu e lo ai nga ina wa mai afa au ole nei fo ya so nga fo ya na tau state highway tasi le mai tawa tu fasi pisor vanga na Lenga ta foi le lo wanga i mai ate tan tau fa penga foi le tuolo west le fai lo mai fai si polo ko le wala o la solo ngale lane sa ofer moto way le mai te watu ya o lo slow lo foi le sa wo le tan tau a moto way le na le wanga na fiafi ya o no le tulanga i te mi fai ngarwenga ya amba na vai le tan tau te lu no winga fai fai le mulu sa i so se vai ngo fa pena ona e anga i mai ai i lo mauta malo lawa Ile mai tawa tulunga lava le tanto moto wa ya nga ya tulfai tule la in offshore Lungo le tanto wala la papa ya tulanga pe ormasa ni ile pisi ya ono ole manava o ngaluenga Laisi vanga le ya matunei manukau manrewa Poloka le titi ya le fetaula inga awala le saune ni manukau le ngata fodero wanga ya tu manrewa Ya le ngata fodero vanga le failo mai ya faisi pisi ma poloka ne fiafio takanini Fa nga solo atu pampa kura ma le faitu pe oni yai Ia le neifo ia fiafi Ilou malanga mai le malava lele mai tawatu failava si poloka le titi lo wanga ia tulunga le motorway Ia le ngata folia oni hanga le off ram nai oni hanga Ia poloka fo ia solonga le leile se fa la vlave pe ona failo mai Ile neifo ia fiafi Tulanga na pe oni yai le tanto reporti Ia mai lunga le tanto awala Pe afa pe nati fa fonga mai le nei ia fiafi Ia fai fai le mulo usa fa mon mori le tanto Tenuro fai si pisi Ia iso se mangala lo fa pena Ia ona na ea nga ia tuai awala wa foi ia le mai ea fe au manga ruenga pe ona yele tanto te luk malo le onsa irunga la wala fai fai le mulo usa tanto tau loto lava fai bi fai ta ya so umalava ia o e te oti ilou sawa sawa a e te saunga le mu ilou faa

Ngo fina sunga ya Marako pailata inisi na ono fatunga rani ya fia fia lautala. Iyo, fa mo mo na sale le lautala sa faili ni yaso. Fa mo mo le ratu setala ya eti nga ilisi ya uso ata ngata ili ni yaso ya te oi. Fa mo mo umaringe yaso nga okala le lenga ke pese ya. O ya ole ala po. Iyo, fa talo fal tato pokalame na iwoma na ipaanga le mafuta male ni ya fia fi malolo so ifumurwia. Amelia Mikaele se fumuria Amelia fa ten fantasy mai Nicola Urutano fa manor se fumuria ya lingata fo de fantano fantusi uso ya Aaron Sila le momentanto proclame lungo le tanto YouTube channel tano fa Aaron ya rova tu boy fa tele fantasy mai le tanto proclame ya male tu ale radio Samos Flima Everton Amo

Tango le nei fui vanga le fiafi male tautua le Radio Samoa se furulima. Iwa tonu a mō ele a matango le nei vayaso. E api ona yene ye tanto musika le nā mōle mā nāvo ngaruenga. E api a whapea le nei te ilunga le awala. Mise lava ila atu e whapea naona faisi mao mao la iti tio vāe ngai. E apo pito nu e ngālulu e hai. E le leila vala e a lo mātala ilunga le wala wala ngau lenga. Wakuruka koripo ki makua ipisi a lunga le moto we. E fai le mūla lo saina. Uta tolu minuto

0: ia e ku fa mo le bori aku ere ai a mangi ma ku pe mo ku lo ma presion wa ia ku lo ma mo ma bo ye ye me
1: se fa tele no anga ma le to fa ia olo fiti va ai na ve ma min sta nga lu nga te tele le malo e au fi ai fa lap tong o va ma le pulenga wafu ma tau langa Wa o mai se la pata inga lmta ngā luenga leo leo fale pui pui mara toi fua ta ina i tangata ua lai sene. Fa le tū la fono a la tū la au malosi po fana. Ina ia fa o ngā ta tau e tūsa o le mafu anga ua umi ai. Ai leo le fa o ngā i se ngā i o inga ia fi ai le ola mara soi fua saunga le mu o seichi tangata. O le la pata inga le nei wa au mai ina ua fa ino ai lmta ngā luenga. Le maliwa se tamā tōru se furufitu tau sanga le soi fua. I se whāla vila vina tupu i si umu le pōle stofi umavae, ma a fi ai se la au malosi. O mōri ai se tau le elea le solitu la fono, o le fasi o di tangata wha moe moina. Ma ua tau fi e le vai ngā leo leo e wha atari ai le aso, e tūla i ai le wha masinonga. O le la au malosi ua masalumia na wha o ngā i le whāla vila ve, o le afu ua maua i sā i li ngā leo leo, ma ua tau fi e a vea ma mau, i a lātu su e suenga o lo wha ngā sono. E leo whaeloa ina leo leo le mafua anga o le whaelewe lawe, ona ele i maea sua suenga. O tala amatai o le nei vai aso, soifu.
2: Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui o le fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isinga singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E ma whai o ne whai e fua lau tui o le fulu, tanga ia nei le upenga te whai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave tō whaingo fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utuia rfulu.
3: Elena mana tuolo tuol fulu ile nei foi vangole vai aso tatu yai danga lewa mo ia fo ia wa vai sima losi meol maru a meselo fo nei tamba mana tina matua ia a fa pito nei matua ia fa to amalanga mai sa mo a ta wor fa yulo tuol fulu so swani mo e pa a te tele ina maru lu wai le memoni ai e ku sa pe fa ile le tui e ke ma wal fulu a le ta u ma le nga le tui e so swani e fa ai ti ti e luti nga i na fulu ta tu tala na mai sa mo pe e fa fonga mai le neva nga na fia fili te tua a le to fa uta nga vai ti pi uta nga vai ur sur radio sa mo o lo nga luem te tua ma le ta tu te nu ia reportia ma mo moli e tu mo e mai nga ro tu pu lo fulu o le ta tu te nu pe na mai sa ni fa la la vim ta ti le sa a tupu mai la fiongo si umu ya na wotu si la fiel tulanga pione hi ole avea ili na mai ele mtanga luenga leo leo tau tuwa namo ila tolo iai ia la au malo si a o oe e fayele tiute ole me te tau ona te wai ia le la au malo si ma le tangata te tau ona faonga ina le la au malo si ole falam lave lea Mai tau atu na alu le li le na whaonga aina le la au mālo si whaango i mai le lopo se next door. Ia ma mulu aku i ai marifanga. Ai le te tau ona a vea. Ia le lawa tupu oi lea whaala lawe maka ukia. Ia mālo si lawa fo i ole tulanga pi o nei ai ia tātou i Samoa le nevei teime le tupulanga. O ese le ngevei keme o iei tātou tupulanga i Samoa so le maka ukia le melo o iei. Ia whaamu moi le alofa o le tua ina ia whapenaona ia ia whamafanfananga i sia fo i ainga le ngata o le maliu ia ai ua ave ai fo i ile whale pui pui ono o le sese o le mafaufa mafua mai ia o le ava malosi. Na i wangara le nape o ni ia tatu tala mai Samoa ia ma le teutua le tofa utangawa ia tipi utangawa ia ile amatanga o le neva yesu la tua mosesi ono whapapongo tatu tala mai Samoa ile tao le valu ile aso atai au ile lofa marangare leio le tua le utu la maritatu temi le wati luo sumaritasi minute ua te aile itu lae fitu talo le tamo tatu le so langi le itu langa tamo tatu le so Ya tolu vavane timunga nisho vayngo la yantunu le ngata fo ilena ai awa awa na afi ele tanol tau ili neifo iya so ngafua. Alors si mal tanto marulu sumar tonu tiki real nei fo banga la fiafis football balu lona mafon fana pe ona awina mai motato ile nei fo banga la fiafi tulanga fo na le tanu tambo tato le aso atayao ala fa pena fo ona yena i awa wa ya afia ile tanu le tau tolu vavana i tibunga ni sho vanga tu malu na marulu motato ile se football tolu football balu lona mafon fana fa tulangaida Tauni sa fanga malanga mo tatu tenu o sa mo le faido mai ile nei fu vanga le fiafi langi le lei ni so taimi a pitai ya to lu va va so na tibunga ni so taimi le tatu tenu o sa mo lu se fulu mal valu tikiriru na mafufana lu se fulu mal lima lo na mo lalo pe ona faido mai mo tatu ile nei fu vanga ole a fiafi Se me se vanga ngati falo le tatu tenu o markaleno fanga faiva Aukilani sifuru mwale fitu minute taa sifuru lutayao suwara ngatai falo Aukilani maumali yatu ile toru minute ya etea ili sifuru ile poa nanei Wala ngatai fale onehanga lua sifuru mwale tasi minute taa le tasi le vaveao na pema ngatai fale Ya ono minute taa le tasi le wuli ya nalila na toe suwa mwale ngatai fale mo onehanga Ngatai fale manu kau heti lefa mawina Ile vanu minute taa sifuru mwale lua ile poa na poa na fapenana pema ngatai fale Ya to e suwa tutu ili lusu tolu minute te asfuru marilua ili awouli ana leila Fanga soloma ili ngate faro manu kau lefa ilo mai Ile neifuvanga na fiafi se furu marilu tasi minute te asfuru marilua ana leila Suwa ngate fale maumali atu ili lusu furu te asfuru marilua ili poa na nei Ya le ngate foile ole nofuanga muru yu IP te lefa ilo mai se furu faa minute te alitu lai se furu marilua Ile poa na poa na suwa ngate fale maumali atu le lusu marfa minute Tani tulai tasi ile awuli analila Failo maile tulango yele kalena le fenga faiva langi le leile so teao Fiololo le asolulu Ya male tulanga peo le ile aso tofi langi lei Siye pa ele tula le aso lua Ole vai aso asau Tala nao le tau marangata ifale mo le tatu watiru Report your mail officer wa aitau mo tatu yau kilani
4: Tasi lima ifatolu amo Radio Samoa.

0: we will be changed. Sui va fuase, famel limalu, e fa fuase lava, on a peole emolmat, pe ai liele pufa uma, a wai lia lava, e toetu tu mai oe wachi, maleola pea, e liua foi itatou, leupuna liua. We will be transformed. Inga kongu wale sa wale upulea ole faa mamaluina glorification, glorify mamalu weifa tasi tatou ina ua ofu tatou le tino mamalu politino paia politino maile atua politino faa le langi ufa ofu eo tatou anganga leala ua tatou mamalu faa tasi ai ma Yesu glorify together ya makaulia. Ole ka koyo esel fitto sanga le langi ala we of wai kedem finga aru le langi dem finga aru le langi mesi tino ang sala fa ofu mo mo ka ko ka ko le langi tino vo le pel tino Yesu le ntu e tu mai ye le tino Yesu le ngala ko aru ko ngol pokule sa ele uso ele kalang esi sil fai toa ko inga kingola na ole ola fa ofu e tato tino ele tu mfo ntu e fa so so ine sang sala me fa fo se on le yuo tato mai awae te tau whaalongo le umlimatolu, awae te tau ona ofu ole nei tino i uvale, ele tino e olapea, ia ofu fo ile nei tino oti, ele tino ele oti lava. Pe a ofu fo ile nei tino i uvale, ele tino olapea, e ofu fo ile nei tino, ele tino ele to e oti lava, ona tau nuwa ile ole upotusia, ua faa umatia le oti, ile manu malo, sui me oma, glorification. O ingare kako kifie kaungu uyai. E ui ole kako kinga inga ile sanctification il kaimingi. Ile ola pa ia. Ele fa ingo fie mea ngako fa kwe. Ele fa ingo fie le ola pa ia. Malika umfaye tausi o tatu ofu ye papa e temi uma. Le ola mama. Ya ula alisi fa mai ile inyami kaka miu kongu lalola. Iyal nga. Ole amio tonu, ili fa peo le a esa omali lei, ma kong wau mea malanga ili se perfect ilalo le la. A ole tangata watau amio tonu ina, watau mafai o ia. He's doing his best to live in purity and sanctify. Te ola I te tau mafai esa, te tau mafai ina ia e. O ili anso si tianga. Ai te mawala le taun unga po le melon tolu le a glorification. Wai ngai a makaile glorify pole. Mangui al tangata watini na ele le tino fa le langi. E te o lava ile ola e fava vau o ofualo o funga. La ku pasi maile fiku kausanga lea o popuanga. La ku pasi maile afi kausanga le malo i skeriso ile lo langi. Ko e luaku ile ola e fava vau ele se ngata anga o lo ofualnga. Ele ko e suelo ofu. Kide ko ka ele fo sa e de ko fioga ko le vai ba ofu ofu nga mama ke mi uma ne ko mo mi se ka ele e at tala tul ta to linga ne fiafi ta to numero to lu fitu fitu ta si lima e va to va ta lo folta to la u ta lo fa
1: ta lo fo maro se fo mo nui la sunga fa fiinga
0: oi de sa no mai
1: tu le pa
0: oi malo lo tui ta lo fa Manuel, Manuel mai nao.
1: Ie Manuel sa stai.
0: Ereli.
1: Mara e pukala manipo.
0: Tai.
1: Afoi, ole foi na eru plomisi sure. Tamo fa mai ia fali na tolu fa pese futu. Ah. Na fa mai sa ua e si ta ngata le yo te mi. I te mfinga ta le la o mala la ngi to foi la tole o no fu la la.
0: Yes.
1: Ie ale si plomisi sure fa mai in my fathers there are many mentions there.
0: Yeah.
1: I will go and prepare a place for you, and I will come back and take you there.
0: John 14, verse 1, yeah.
1: So I think last time I had a young tangata, it came to tribulation period, ah.
0: Yes, mania.
1: Yeah, Malaysia for me. Malaysia for me, Elitala is for me, for my father to say, yeah, you shall have a little mati,
0: yeah.
1: Tasina fa elo ngai lo ele tei mura tala tala fiu mai Jesus for mai.
0: Mateo lo sufa.
1: Yes, as soon as the victory shoots the leaves forward.
0: Yeah.
1: Know that the time is near. Or mira ke fa tau nui nele. Ya te se lau fa valu nua.

karibadishi na fatunga mota tole neva angola fiafi ya mbalo ito tuwa la radio samos fulima iva tolu amoina wato se fulu tolu milute ya ona ta lole ole ito la se fulu mbanato ole tabulu ngai na ole tato tautua ya mbalo tato porklamele neva angola fiafi moli yetu lfavtai ya mbalo maaloye ila ato umalava pe ona fatasi maili tato porklamele ya le ngata fo ilo le tato tautua ile nei fo vango la fiafi manu ye tele malo longo nei po manu ye fo ile la uso le tato tenu ife amanga wenga o le aswa tae o firoi tato ule aso lulu ile lo fo maranga le leo le tua fa soifu ya

0: Sunga, o fenga fa kau e lo kava le phone mo nga Max Ila.
1: Se nga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi nga mag ma pa uka avar. A ole me piko sili. E nga le lua li maka ala alwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa uta ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wills mo so se itu ai nga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, Maisi. Valang Lola Tire World and Auto Limited Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo Pauta Avale, Bole Luffy to Fan, Tolu Lulu O, Molifali in

0: Breaks.
1: Radio за Амоа.
2: С Лима и Ватожи.
1: Амоа.
3: Paiga battle talon tower and if I tire full time kim kora wo kilani no fanga fasa longa ready sa mos for tasilo in the man who lord in the time all in tire wing of my win on tower is so on a fasa on awa o pa u timu ni so time ma solo lang the lay for initio time ma ni so baeng o kilani ni mari mar sabili mai sa che sa e ma solo nang mai ma tu sa e ni so time on the tire on is for fitu ma wo lunga el man who lord efa ma win o kilani Eh ne foi aso tai ope audio la faso un po ultimo il cielo vango o kilani tu se le maru no ne tai aso per fitu lona bawo lunga lo vango io tu atu po ultimo la stoffi pa pena for po ultimo la for rayle faso non la grele la sto na ima la samara so for na vaso o lumba na yaso Papa bongo ia la vai tau o tal tala ia te oire ni foi tai fo a fanga solo le por kala me maru le tai ro de sambona fo ntara papa il tula ko ile tau tero si vai ngoru si da pena fo le tau sambona ni so vai ngoru ke lope se fulu mal a luas fulu o le wote ani le tu lai ono a la wa ki le to o le pese tala ina fa fi fanga ro de sambona ni tai ona tu wa ga tu te manga ro ngoru tai maru lu o o ia le to malo lo sa mario fe ba me aso pese le mo

0: The Tulu Amo Radio Samoa.
1: O se mai ala fa fo foma o le fa popoa fo ele nei o talafo mai Samoa. A wina sa mai mo oe e laule ti o falongolongo le Radio Samoa. Ta sili mai va tolu amo.
2: O te fata alofo e lo tatu o tino o tala tau longo longo o se mai ala fa fonga. O leo wa fa atali nei leo leo I Samoa. Itali o lato u fesidi u ave I leo leo. O leo tunu o Vietnam mo ni tali ali I talavo mai lo tatu o tino o. Ila ua I o Joseph Va'a. Ma Steve Toffa, e veso sonia I su e su engolo fanga solo, leolo autu il sa ilio li so otanga I Samoa, I le fatino ino le solitu la fono, wa mori ai e leo leo lea tunu ui ali I televou o le tatu butunu. Wa fa iloa lea tu langa I le sui komasino leo leo, le sunga li a taua Samuelu a famasanga, a o fai ai feu tena inga I le va o malo, Leolo o ngalu duele mta ngalu wengo le vaa I fafo ma fe faata wa inga a le maa loo Samoa. O le taa lo sanga na ave mo se ava noa e malanga indi leo leo sinia e faata la noa I ali I televou I Vietnam. Wa faa lia le sui komisina e le talia. Ae wa na ofesili wa au mai le faata nanga e tu inatu. Ae su e su enga lo faa nga solopea. Wa faa iloa le sui komisina wa yei mori anga faa opopo wa faya. Fasanga inisio le totoru o molia, ile tu inatu leo faa mtelanga sese ileo leo male fayo se ngayo inga faa la tua. O molia nga faa opopo, ole faa nga leo tupe ele elea ini ngayo inga solitu la fono, po money laundering. O faa liaye li atewa Samuelu afa masanga, walaki le vaveo ngayo inga leo leo, ina watupu maile faa velave, matua iaye li televou le tunuu. Leo mwafaye yo na mwa ye tu pepe yo na tao fiai. Ona toe faa o ngae ni tangata se toa iwa alatu ute unga tupe. O leo solua o le neiva yaso, e toe tutula yai da faa msinonga. Ila toe we toa tolu o moria maisu e sue nga leo leo. Ile saa ilia o so tanga nga ile faa la velave I Vietnam. Ile sidia I neiva le masina talu na faa o le maliu. Ia Lorenzo le malu o sitangata anu Australia. O le teitai o le kengi o le coconut cartel I sini Australia. O I lato ua moria I Samoa, o Fred Papali'i, o James Atua maro na to'olua o Nakita Charles, ia mao I la ua ia na tau fia mai na malaiva a lele I faleono. O le vaa la unga le faa msinonga faa I tu malo, e te tau na faa mautu mai moria ngā leo leo, mai loa I ni tali e I lato I moria ngā. O fepuali o le tausanga I lua olu o tolu, na alu e seai ma Samoa le li o Anthony Pele, o se tangata anua o se talia lo sa I di e leo leo lea tenu. Mo wa faa ilo e sui komisina o mtanga aluenga leo leo I Samoa, e lea I ni faa mauninga o li poti wa ta uai, o lo ilo tatu wa tenu lea tangata. Ile feilo inga matu sitara na faa ilo e sui komisina, le sunga li ata wa Samuelu afu masanga. Wana o le tua ata maa ma le uso lea tau le lea sai Samoa. Ia maa tonu le mafu anga leo le fapeo nisi o lo ilu tatu o tunuu ma Anthony Pele. Wa maa o na tala no atu leo leo le tua ata maa fapea le uso lea tau le lea. E peo na faa ilo e sui komisina o lo maua I faa mau maunga le vayanga o fumalanga inga. Na tuua Samoa I afe puali o le tausanga ilu olu o tolu. Ele li o Anthony Pele. Maa o lo tua ia ini solitu la fono. E au fiei le whao o le maliu istangata I Australia I au kuso o le tausanga e lua o lua tolu. Ma o se tasi o le kengi o le coconut cartel, lea sa te itai ai Lorenzo le malu na maliu. I le ngai o inga solitu la fono I Vietnam e peo na tua I ai ali te lavou e to lua mai Samoa. E lata I le miliona ta la le au fa inga o pili tu ua. E lei te tongi ina le mtanga luenga wa onga maanga nu I le company o le Blue Wave Wireless. E peo na faa tonu ina ia le kaapeneta I se faa I unga, ina ia te tongi atu ia tupe I lea company. O le Blue Wave Wireless Connection na faiere ngā luenga, o le faa pipi ina ufisota inga tau interneti, e faa onga ai satelite, mo le maua ia onga I uponu masavai o ia fisota inga. O le faa I unga le kaapeneta le selulu o mavae, Na faa tonu ina aile tongi atua ia pili tuua. E tu sa maliva se lau valsu valuafe. fitu se lau tolu sifu fitu ta la ma le iva sifu sene. Mai vai ngā tupe wha sao ma vai ngā tupe tāle whi ngai. Alem tā ngā luenga wā o ngā mānga, no. O stasi o vai ngā lea lava wha ai unga, o lo wha lo aile nofo ai tā lafu o lea company, I le ofisi o le pūlenga wha tonu le regulator, I se au wha inga o tupe e tūsa ma le lima se lau walu su fitu afe, ono se lau ono se furulua tā la, ma le fās furuvalu sene. O wha tonu ina ai e kāpeneta, le ofisi o le pūlenga wha tonu ne ia tutongi antu e le company ia pili tuua, pōni ai tā lafu. O se fai unga na fai e se tū langa whāna tinati, e tu sa imbele vai nga tolu walu pui pui tasi o le wha vai. E le oiloa po le ale umi o tuli tuli pili tu ua lea company sa le tu tō ngia le ofisa o le pule wha tonu po le regulator le malo. E le oiloa foi, po le ale umi o fai tu ringa le Blue Wave Wireless, malem tā ngā luenga wā onga mānga nuu I lana pili tu ua. O sori tū la fono sa tū le mai de vai asa u mawae, ma whao ngā indi la au malosi po whana. O si le sila I neidim tā ngā luenga leo leo whare pui pui mare toe fuata ina. E whaia ni su inga le laisene ina o ia a upenga, ina ia mawhai una wha tonu tonu ai, le whao ngā ina te tau e tū so le mafu anga, na tālo sanga ise tangata na te fia umia se la au malosi. E pēna si le fia o le tere lava o tālo sanga, mō le fia maua o se pē mita e whaata wai se la au malosi, muri muri ane lai sene whaale tū la fono pe ataria le tāra sanga. O le fia leo leo ino se whaato anga mai mei tua o lo tā aloa. Pō le whao ngai se ati na e manu pa pālangi po povi. Pei tai ua mōri mau ina le mta ngā luenga, mō whao ngā se se la au malosi, ma ua fia ima le so I fua saunga le mua tangata.
3: Apai nga si sila tō tā luenga
4: Tu ti lo ko dire se mo bella I per una dei sene to sama. Da se fa mo mo mo ia I fa na sa dei sene I to sama to. Ke elo fainga mo ku se fa mo mo nga e. E ko kiki a lima ka sanga I va yaso. No le mera le kiki Nga uwinga, e ka unwa kikilo mako, ako e lakula la si singa ka usanga lunga lua. Wale ise maumanga, wale kuengi povi, ale ya yarfanga. Lea la wa uma faile mako policy. Every 12 months, e vivi wat ka usanga lepe, oko iku maua me inga mitle amakanga. So a oro ka usanga lunga lua, wale kuengi fai papo, ala ya yarfanga ikongo lfale. Ka ulongo vivoka. So ki kilo langa ma ko ese ima men ko pul verso den kia. O fai si umio vivi ur kausanga lenge ya fanga. E nga ya ki kilo. Ki kilo lo isi ya inga sa fai fo I de ile ofisa. A baku. E si fa kua nga merge ka imi. Le ma ko fai kula imai. O le fanga nga mit le ka imi mo mua nga pala ye. Wa leva nga le ko yengi pua. Wa leva nga le ko yengi po. Wa leva nga le ko isi ma umanga. Ale ai ri niu kausanga uma. No wing of Ima Mao me kausanga lemu. Ale ko e mita ya inga kausanga uma. Vivo, a my kong fanga. So or kikilo nga mako re kikilo le foi ua mako kikilo. E sili le mako ofa ko le service le fanga nga uma. For free. A sa nga lemu. Nga ilo le isu fanga. So this foi langa upset le wo fai mako policy lo foi. No le am fainga o ku leo leo. E fanga se povi fa na lo se povi kar sanga mai. Sa nga le mu ko nga. Ah. Nga le ka ko vai. A fa ke le inga fo la fa sa inga. Ko ye ma fanga. Mo le sa nga le mu so ka ko.
2: Le sunga le ata wa Samuel wa af masanga. O le sui kom sino nta nga le wenga leo leo. Fa le pui pui ma le toi fuata ina. O lo sile sile nei nta nga le wenga le ia toi fatino se isi por kalame. E tu ina atu ai la au malosi e le whaatanga ina, ona umia se tangata, whapea la au malosi e le ilesi te laina, ai o lo whaatanga na umia ma whao ngā ilo tātou o tino. O le ua whaelo nei e le pūlenga o le laka pī Samoa, le filifiri ai o le teitei fono o le komiti whaafoe le laka pī o le tātou o tino, le tō wha nā mula uru papali I leota sami leota, e avea masui o Samoa, I te tonu o le World Rugby Council po le fono fa tonu le pulenga le talonga le kapi e lalangi. O se filfilinga wa fa ilo e se pepo fa amtalanga mele le kapi Samoa. O se fa ilunga leo le amana ia le kapi e lalangi. O le tausisi e Samoa. O aia inga le tula fono fa vaiolo o pulea ma fa foe ai le kapi. O se fa ilunga foi. O le mawa lunga le tulanga lo fa tino ai e Samoa. Le pulea o le talonga. O se filfilinga le afa awa waipeo na langona le leo Samoa. I tonu fai o le ati na o le neita longa. Mo o fali e le teitei fono o komiti fa tonu le lakapia le tonu o le filifilinga e le ona o se tangata. Ai o se fa ai longa o le amana ia. O e na mua i malaima i la antou na asa ina. Le ngasu o le tai au. I le ati na e ina o le lakapi i lo tatu tonu. Tala i o le neyaso.
5: Talofa, this is Pat Lamb.
6: Talofa lava, oa o lapi marina, mau pelo li teo. Ile Radio Samoa, tasili mai vatolu, amo.
7: Pui pui lo ainga ili tau malulu. Au e te faatali. Faatonu nei loa lo tu yal fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua oe isi ngasi ngasi tu mau. Mai tanga. Po mau fo iso wa lo isi ngasi ngasi tau manawa. E ma fai wana fai e fua lo tu yal fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave to e fai ngō fie. Mo fa pesili manisi fam talanga. Vili mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utuyer fulu.
8: Radio Samoa, tasilima iwa tolu.

Solo Amor Radio Samoa. Palo for Taylor, my bubble of Fonga and Etem or Tayala, buying a lot of mile, Tala or the Taupa, but to Samoa, Lusa Fulum or the Tolu. Well, my fan of Fanabola, the Velo, the air, never on the Taupa, Tele, by Samoa to Mawinga, Langi, the Lima, our all for initial buying or Samoa, Manisha buying a power team with Samoa, all the Nayas or Lua. Olo te pa vatula manaia ele o vela telele e sa mo lusu fitu degree Celsius mo runga nal pe vela le e sa mo ele so lusu fulu martolu e lona maolalo. Good morning ma lusu fulu ria pa angal tana po kalame fa fongo mai FM 106.1 mani sa mo ma pena fori mai bo man fa fongo mai amriki sa mo lunga Facebook mani YouTube ala radio sa mo Tā tō papai le tūlango ele tau i Australia. Mā loro si fōmoni ia pāngal tāra pakalame so se vāenga o Australia. Tā tō amata mali lomo i Canberra. Ola, so le se marulu. Minus 0.6. Olo ire marulu nene vāenga o te taheau. Pua oa te taheau. Pasolo na awa olang le leini so teimis fulltoru. Al marunga na al marulu fa mawina. Mone lomo i Canberra e le so. Fatalofa lima malo le tino. Tā tō mafuta e melpone. Alola versa informari re nei tema le taia ono lo ile maru lu re nei tema le taia fo fa solo na awa ole tau langi de leini so temi sforo ono monu ar maru lu fa mo wina mo me le pone e ile so ma ta no fa malo le tenu iso se vang o sini au stadia so le kao ma aki ma le maru lu ar kaya ori iba lo ile maru lu re nei tema le taia ole a susur mante ngo fila la ia ma tau fiorolo tuene maru lu si fu iba ma lu wana al maru ole efa ma wina mo sini au stadia e ile nei fo yaso fa ta no fa malo le tenu i Brisbane maru lu for kaya as fulu Well, Malu Luna never on the tie out. Ola Susur Martin of Firelamo, Brisbane, the so Marin Mafan Fana Luz for Lua, Elona Maulunga, for Mawina Morning, a 4 years of Lua, Fatalofa Malo Latino in Perth, Australia, Fish for Smaru Lua Taya, Balu Yai. We got a tie of Perth, Australia, Susur Martin of Firelamo, Sutasimaru and Mafan Fana, for Mawina Morning, a 4 years of Telena buying Australia, Maltulango Elitau, for Mawina Morning, a 4 years of four. Tamaki makaurau o kilani no whanga whasa longa radio Samoa. Sputasio ele maru lore ne vanga o re tahe au. Vaya ti fafo. Ia ole watata mai langi di leire nei fwoi vanga o re tahe au. O wing o re tau e tu mau. Ona awa o. Awa o e pa o nai wanga ni so taimi langi di leifo ni so taimi o ne soyangi maria marisa vidi mai sauti sa sa e. Fasolo e nangi mai matu sa sa e ni so taimi o re tahe au nei. Sputfitu moru o re maru lufa mo wina mo au kilani. Ele so. Sputoru lona mawalalo. Tai au pe audio la fason pa o timul telo vaingo o kilani tu salin maru lo nema towns for fitu lo number one lunga mai ngai on tu atu pa o timula stoffi pa o timula for really fason lang de leila sto nai aso sama la so fuora na vaiaso o lo manaiatu Pa ba ba o mana o tuina mala ba tau nei tai mala tai o no se fulu mana ba ruwa tai nei tu la e balua fa nei mi sia tau tala mesa mo nei fo tai o la tu fa sala wina mo ba tau tu la se fulu mana lua o le so mana fitu po ana nei mo le fa po mo tau tala mesa mo tau balu e le tai o tai o tau sia ia ba be ona mai aso so nga le lo fa nga solo Ya mole tu lango ya ina ya lo yo sa mo lo o tafia be o na fa lovelen tu mai o Vietnam so on la wifi for at lo fanga solo pe ma sini ye for inicio buying am not bia am tanga wanga le lo sa mo ni fam tanga mai o le lo Vietnam so tarsia ya ba be on mo fo ise tala lata mai Ya mal tulang o ye for little fio aro yo sa mo tu mai fam love o Vietnam Pero ne ina na fo ia ma ya so mo bai Ya ole vai ngana is for we wala wata ne le Itula e balu e leono smaila o mai mo la fa fonga Tato mo fa sa mo ne ta ya

0: Ministry for Pacific Peoples. Lau titi lo atu, o swing o le neitou sanga, Sweden Minister, le fo ifu fanga ma lo ba ya chelo tanga te fanga le fa ma le ai a ola alo sil fi ni swinga mo mo tule mai fa mo mo se me le mo pacific up e
1: ya ole ka pu la vai ka un makanga le wenga le a le menshi for pacific peoples wa ka kipi kupe ba er o ke le la fanga le wenga wa ka o finishi o por ke ki sa ma sa mi on fa king o makanga le wenga e ole fesidi la a ya e ngai sa ngō, fesu ia i fōi ma mingisika, e rei ma se mingisika e māla mala marka kua ngō, o le fesiri da. O ngei vāi ngā umma, o le ale a fianga mō kākou, o longa winga, o le wā ma kāngkau le isi kākou leo, i kō pongo le whainga mālo, e kele fō kausanga, o le ngei a ma kānga luenga, paule ma kānga luenga, e kau ke mai kau ala vai, e kau kua mō le kākou a ngō lau kere, pasifika a kua le ngā sa mō. Ya kele fo kai mi sa fen mai la bangi si fo isa fenga luenga il makanga luenga le e sele fenga kala con al luenga al singa ule yo o se leo ko pongor kapine kama ma fa kingo mai e anga luenga fa kupe mai nga ya a faila ole al bo yer fu fanga ni fa kiang al malo la ko uia e a ese mai ya kamaka ka ofi kupe ai avaku ku fa kashi mai shi mkango le ngol sila fa felang ma fa ilo mai le la ko nga nga nga ka ku mo ka ko mo be fa yo le u ku ave ese ka ko le o ave ese va ia ku ka ko ka ka ila o kulanga nga e singa mai fa mai ala nga fa ile me le o nga ia mawale efficiency i ko kongu o makanga lu nga lai king e ia me ia a faile o vai a kurka ko mu o yenka ko kanga kai ko ma vai a kurka ko mu unga nga fa leo mai o upu pasifika a ele se me o fucking
0: yeah
1: e longo winga ga o le ala a fai fai a moule ko i lo pe o yaika ko ko ko ngor nge ya ko mu le se ka ko sa o ya na pe o le ko fo i ese mai le mea sa ma sa ni ai le ma il makanga luenga o makanga luenga nge e kau kua i le akumula o ke le pofo pole ala wala le makanga luenga ale me la le o iai o le ua wa faa le au nga inga makalipe le nge makanga luenga i alongo wiko o le ale ko ya manga ia ka kukanga
0: a pito se mai a so si le fia so overall view le tulanga il polke ki tono ni si la lau tantu il toi lima masina o le fenga palota tele policies ilo fai lo mai national greens labor party as well but ano o si le fia tulanga i awa ngatum o le fenga palota ini
1: Well, for inga mai wakele ale swing ale wayai ilangonga kanaka peaka ko faikau menge o paus offering mai wa pa u la vale lango lango ra pumu ire malo le yenge ai ole ua a makala vanga wa i lunga le lango lango ra pumu i pa ki i le kuanga o pausia mo mai ka wa kuai fa mai o kele o lango ngaka ele kari komu ire mele a mai ele pumu e fa mai la ko ia this is the wrong direction e mese le kau ka soifuanga fale kongu mea kau fale fale kongu foi mea kau health ia ma au o nganga le malo so o ka kou ia it's not necessarily pa pe po ai le pa ki kau ke lango lango inga e ui lava o ka o kele au ka kou ia o i lo le le pa ki kau ke oi ai ole fesidi o feo ngei kai kai o feo ngei vai ngu fau fai malako fa vai o le afe so swangi i kako kamaka. O le afe so swangi i kako ainga kai kashi. I mea lava le masangi, kau le soi fuanga, i so swangi me kau fale, me kau mafa, pili o pawa, ko pongi ala ufenga luenga, ava ngua mo kamaiki maalum fanga. O mei e kakao kako ilo ilo lele i lava, mole hanga i mai o kako fenga paalo kange. So, e kau anki kilo kako ainga, oa uia, ma ko fainga la ufanga uia a o ka penga ko malpalo ka e fai ama ko kakanga nga ya e re sape vo e kukusa la ngonga o ngika maiki de pachi re sa o
0: kanya
1: ai o ke nga unga ula ngol mele nga o mai se uka maa fo e kaimia o mako laiki sa fa poko poko lele a inga makala ngoa lele ide me ka unga fai ia o nga o lona ia fa kongo merko inga ia awange i alung o i ka longa ma poa me ka fa fa ya skonga ai o pa kingol pa lok ya ya ka kola langa le we swing of el finger ma lo ya le in e ka sang el finger pa lok e ka kaunga va ve shaki po o le skala lo swafa
0: i
1: ba ele le skala we le finger e pa lok ile ile swing of foul we ya e muka ele le skala ya o to pa ele kai kai o ku ya ya no ve so me na nga fe shidi e shi de shila le ka ka I longa ia a inga la kou ia malfale kongula ia ima fesili. Oe ia ngidwa inga malako fawai. Ole aso swangi ia ke oe malu ae.
0: Matango fiele, famanatu famalong famtailo fionga. Beto, tafai u ua makua le manino alaulangi. Jamine le tulango ili tawale I Iran ma. Ma break, amin ole le manino foilele. E sian fam kalanga mai I le sipiko. E sifun fam kalanga lai sa mai ole sipiko a.
1: Ola ko. Ya, kalango mo mo mo ita ba.
0: Ya.
1: Ka faya kwa ka ko ka pinga pinga mamao. I te kaua ngei e lei loa po a se umai. Awa e pe olea nga loko kele lava Amerika. Ole mea lava lau ke saingia muri muri ka ia I Israel. Ia, o te kasi o mea lfe ngai nga ngei. Ia ka ofi uma ia I oso fa inga ma mea ia whapapa I pomo Israelu I oi I Lebanon. Ya ale wo fiu Amerika e fa kong wo ku isara e lu. Ya le ala wo ese ya le ya Ivan la ko uya. A paula vale me mauking o mai ai ia ku langa la ko uya. Ele mauking o po afe u mai ko. Ya e mongi la va foi wo yo e kakala le straight of mos ma makanga ko e fo I mai e te o nga masang ia ele feo feo a io va ki kele fea vea iso a ula kouia. Ia a le fo inga esek mea kupu mai o kelo ripo ki la kouia e ripo ki mai Amerika kwa maanga ia. A le ripo ki mai a ven la kouia wo esek karuai fo I winga le angal kama lo Trump la kouia. So, you know, e ku mau pea na ka ika ngaunga unga la kouia. Awa kau ke vabe vabe so nga faingi ai ka laku ke kele. I mea le au nga. E vai ole mela kouia e fōringa mai lava e faisinga umi ole le whare kongule e ele la rolangi karua inga I kaua la kouia ia ma ale e wafiu hoi Amerika la kouia ae e leo kaikai popole mai ai a ven la kouia vale ua whare anga e ai ven ia mes olo o yei fika fika Amerika I chi kwa oi ya kumu uia lau ke kwa oi ma lau e loa ia Amerika ole ale la kou fia fia koa I fea marikele o la kou upo o la kou le mang malo ae leo kulanga nga ia ile wa amakanga Saudi poki ele lei ke lele fi nga ua ae ven la kou ia ma lela ua ese e fwela ngonga isi ya kumu ua alapi ma kua safa moe moe umarava ya Amerika ae leo ua iloa mai isi ya kumu ua alapi le aie o Amerika la le fa le kongu I ma ua le mfaifo mfa moe moe inga Amerika a o lua kumu ua le o pisa pisa mai a I le mea ngei o sainga malutia
0: sa ole le
1: ma inga le kau ke loa ai o le maua mai le so swangi a ven la kou ia ia ma le kele le kupe le ua alu I le kaua Amerika ma le ue I loa I fo isi o le ufa a ngā le kupe sainga la kou ia e trade ya im ma alu e fafi kaua inga le sua u o le koe fa moe moe kasi le kāra Amerika ma le fa le kongu la le ua makanga longonga e Amerika I la kou kamau ai
0: Ma lo, ma tango fia fafte tele lo fionga le sao soli imo le fasua le filingaro le neitai a o le vai teimi ala le maluru le itato o le mkwai fasupo le leia le moa ke le vegetables ia mako anga fersabati o le fofo alanga a
1: Ioi, ia alanga la o faisinga maluru ho ia le oa ia le ala o le mea ia ka ika ia o kokongo se hol fo ilele po se jen ia pol fake kari se isuru mai la be o nga suru mai ia ma nga ele samachi mai ke fai ke ke a le sime ya e ko kon war o le fal kali malo la ko u ye ki de musika o lo wala va mau
0: yes yes
1: ki de musika la ko u ya opon foa kuilunga opon foa kuilunga ya malo si maso ole bai
0: ya mana ya
1: ya mar supola nga
0: ba te tella fa ba pito da fa la yaso ya mar ye fol de yaso le fion al sao soli o pito chon su sulto fa su o volumzio Monitor, Bokalavi, but Masane, so Nova State, Jasino, Joyce, Futolino, Tolo, John Talon, and Tolaiva, Bokalavi, Malo, and Tai out. And I'm ready to say more, Tajo, Luis Futolino, also Union, Luafi, Luis, Fulmano, Fanala, Jerome Gray, Juan.

Toto mo rona sa mo no to fitu mo to lo to ta lo to la eva mar mar to lo mo yo mai or in a time on a tie out fa fa mo to mo mo to mo la ol ta po inga yo ta ma to to asin sino sa mo ma lo fa tai el ma fa fa no lo fo ne to ta to ruina nai ma to ne ve time ma lu Tono lo ta vale tono for finger wenga lu on Facebook mari YouTube or Samoa mal FM 106.1 Samoa mal tasi ni mo tolo mo i au kila nei maro se fo mo ni fa fi fi mo

0: Talofa o to finger let o tala ma eselo fi fi fa longo le breakfast the radio Samoa o te ma onai.
1: O se vai ngale nei telephone morning ni tai au mai te ro ni sila ia wa fuelo no fota poi mai fa fungo mai am. O ni sio fai au wa mau lelo tu ma fatia ma ole m fai ona fai ngā ruenga ina o fa ngā te mai tia onga ia le wala fa te kono losi o fa m te langa o tu mai fa foringa artificial intelligence wai loi ole AI a po hata vino m fai ona suia foringa ma vai ngā tangata po le deep fake videos e suia ia ini ata tele no noa a po nisi vai ngā matanga e yene maro anga lele jori sila e se vai ngori faya onga sa taula e ni yata e au fieme faya onga e ote ni eina in tuma kia onga sa sui ayo la to wata ini ato tele no noa wala CNA yene maro oye la sang muni muli ole yuri longa ori tapo to mai tes fulon te usanga malalo ane ono sa fia ya wala of sota inga lau tele ole pule a onga ar korisa Sacred Heart I Aukilani Patrick Wash uifalia olo ya te yene li poti au lua onga to luo ni ato matangam ia te video o suia I vaenga I faya onga sa fao ngā I te maiti ele e ai. O ana voice o le te maita I ulua onga le o taua skuli Waikato sa whaari ai foi I se tasio a te video. Wai loina e whaono pito sile atu ne vaenga leanga e whaono o ia I a tia. Ai e whaari ai sa mau e te maiti e sonata ona whaa wawai le ona poeina se a te video e fao ngā ilo nata ili TikTok. E fōringa mai ai. Olo tala noa maona fōringa whaalia e vaia. Ini vaenga e pei ona te tunuina e moni, a ese se. Whaaria Walsh, o whaate te ingo ni iante sa alipu ti atu iate, ia matua I mafati ai. E au fiei whaia o ngai lindi love love am o whaafuli ngaina ini vaenga o ni whaatino ngā mātanga. O fōfuanga se au tāpo inga I Aukilani e fe soasoani lea e whafanga le siri amare lima se lau o tangate lea se tasi I mea aiperusilo na taungo fie wa langa aini atungarunga mai tangatore roto I whare ma pisnisi wa maare tau o no lea ave ai mano fuanga I tau lea ngina. O maana na o yale tāpo inga le St. Mary by the Sea e amate ina se pisnisi se whale aina pore cafe. Mo tangata lau Tilly Brown's Bay e te talai le au. Ma wha liwino se no fuanga mapu mo tangata lau Tilly pore hap e whātou I nei mea I tōngu o fie re pō. O loi e se whānau nōng au tūa re tāpō inga mōre whawhanga ino re siri amale lima se lau tangata lea se tasi lima pō re vai aso. E pe sōsō ni ei tangata lo whetoi re tōng tāra soi whanga. Ai o lea tāra sanga wa whai tōi ne tangata lo roto I whale pe ona lātou whāri ai. O le ai e se a whianga lelele I tangata lo roto I whare ma pisnesi. A whaari e rsu I se fono wha roto I whale, sa tane no atu ngā tore roto I whale mani atu ngurunga, ma ua mate I tuina nei lea tulanga. Lebuti ai o nisio tangata sa tane no ina I lungori I tulau le Facebook, ilo latu atu ngurunga e winga, ini tu ai ngā tangata, o le ato sina tu ia I mea ai maua fua. O se tasio manatu sa tu si ai, o se whainga o le a liwi nai Browns Bay, se no fuanga I lolo fi ai I sotu la fono. Whaari e leri whaife au Reverend Dion Blundell, o le isi tu o le alalau papa I reo wha ese mai e I taunatāra soi whanga. Ma to tele o tangata o lo fitoi. Ma I e tā uai o le vāianga tele o tangata e sāo fia I le lātū langolango e tuwa lātū I le nōu whanga o tā mawha mau fōpore food bank I Browns Bay o ainga e ngāru rue malose. O whaari ere pāre mi e tūsina ve maulo ma to tua Christopher Luxon. O na oi o se tangata soi fua o se tamā o se pāre mi e. Wa matua ila ngona ilo na wha mawa lalo e winga I se turanga matau tio se mesa atu pumai. I se teine te di maori su tasi tau sanga e ea afia ngatu mau. Sa se se ona ta afio fia matuina ini vaila au. Sa e whaari ai sa tara noa ile li ministaro so I fua malo loino ma fau Matt Duzi. Leolo o tilo tilo I se tali mai la inga o teine titi. Ma o la tali Duzi ile teime ta ala fenga iaing. Whaari a Latin, I leo whaili I poti lea suna nafi ua matua I mawha tiolo au lātu whatua winga I lea tala ina ua mō mua whaalongo ia I le mesa atu pumai. Ia mate o le wafe mara nufuru lima sa awi nātua I le teine I tite e ia whea ngatū maupole autistic I le whale maa I wai kato I leo leo. Sa ia I ro lātu watu ngalunga mōno na ola manuia ina ua lātu wa ia I leo ngātu tonu ala ala tele maa e I leo lau papa. Sa manatua I leo leo le teine I luos futeu sanga I aia fianga ono na mafau fau. E peo na iare whatununga I wha maro si ai ono fai ono tong fkinga. A ino taunu antu re fore mai sa sai sa iai ma se se ono tuina I se vaila au a ele o ia lea. Ma o mana na oi nele a ingo le teine I titi I se whatu I senga mani paramia le malo ma minister to lima. o ngafa ma mata faioio soi fua malo loina. E si dia ma leono sfuru iara a fifia iei pauta papai sa ta fifia ma ta fia iuta ila vaenga esse fiti pe ona li putia ile motu. Falia leono I fiti e lusu fitu iara a fifia sa mao ile ayolau krup ma olo si a kia ne ele farisu isu e sova. E tos fulu lima isi a fifia sa mao opio pe au ta fale motu o Moonier Island. O pauta sa mua mua atu maua. O se pepa ilo o faa mawina leleisa I ele pauta pae pae sa mua ringa te falo kadavu. Ma fai aesu asu enga ma faa maoni ai o le pauta faa sa ino le kokengi e por kokaine. Ai o le tae ao le asto nai. O se isi a fifi sa mua pa ulia ringa te fale lata le no fuanga o amea. Faa lia leo loi fiti o tau ma fainga uma uanga ili au ina uma leo ne a fifi ma le faya I ayo siake le mutanga luenga o se su enga faa sa intisi. O rei a fifi ua maua ina mai aile ona whaalia e le sui kom sina o leo leo I sa moe la amatanga na masina nei. E luas fulu ia neos whainga mora sa ilio fuala au whasaina sa whaatino I leo leo I sa moe le lima masina mua mua o le tusanga. O na masina toluai sa wha iloa I leo leo I Australia. Ia le numero fuala au whasaina sa maua ina matau fia le Pasifika I le tusanga nei. Le esi lia mara whaatoluina e tele tua I le a whainga sa maua I le luafi mara le fulu lima. E se whaam talangal te maatai komisina Grizzly Barrett, sa I whaari ai. E se furu fitu tonu e whaarau whasaina e mafuri kōkengi. Sa mawaina e leo leo whaaro tui whare ma leo leo whaavau malo le Pasifika teru ma Ian Warren. E le amatanga le masinda nei, sa mawai e leo fisho le tūti e ni usila e le tūsamare se lau kiro kalamare kōkengi e tūsamare tau se furu lima miliona tāla e mau mai ai pe a whaata wina. E talonga le winga ne Harrigan sa maata inalan te aro le tūsanga nei fehi. Fine nga nofo, waafia I tamafou e toa whaile I ta aru ni taronga whaava malo, waafia I lunguai au mua mua le u black set whaia onga Dave Rainey. Fine nga nofo, sa sauni tu oni sila na mai au le taamere sanga le supara kapiyo le teusangare hei, e te aloa le kalapo le niu kaso le engelani. E peona au ina atua e taro tala rana, file sa I aeli te tununga sa te umfaio le kapiyo ni sila taa fia. O nore mata ina teno le ta aloa le taamere sanga le supara kapiyo. Ora masino Ian Warris a yesei ni ase fea ngai ngamole lua tau sanga ma Newcastle, ma te wha moe moe amata ta aloa I a te sema. O ta amata aloa I a I se tūlanga e whainga ta tele o na mao se ava noe fifilia e lua Blacks, a e wāngia nei sa whae se whae unga wha pitoa reni, mo le tau lelea, e lua sputou tau sanga, sa mua mua ta aloa I le aula kapite to fitu wha vau maa loa le All Blacks 7th and Exila, e au fia ilana All Blacks. I li poti sa tawai, le whaio ni tana noa ngā reni mo fine a ngā nofo, ina ia toi fuli lana wha iunga ilana whea ngai ngā Manu Castle, e ulava sa wha aria le laka pia ni usila, e reo awa I nei tala noa ngā. Fine a ngā nofo, wa au fia I tamo fua toa whai le awa reni, e au fia I Malaysia winga le Harrigan's Josh Mubi, le Paul Harrigan's a Savia Numia, ma le Lucifer Weta le Blues Anton Sekna. O Sekna sa wha nau si amani, ma malanga mo iai au tala vau, Molo na whanau nonga e fia te aloai molo o Blacks ma onga I ni usila ma te alo laka pia ai. Leo o tau ia nei, ma a deai ma seu wai, tangata si a mani, wa a fia do Blacks. Aro temi nei, e au noa mani whate e au seisio ari savea o tō fia nei ave ma kapiteni fō molo o Blacks, ono Scott Barrett o lo whamano ria. Mo ta alonga whai tau lia tali ma aloai ni usila e amate ali ta alonga ma furani kalestete, e la so fai o lai. O savea? Wa faa tulunga ino se tamata alu lusi fo weti pito sili atu lea ona lele ila rurangi lele kapi. E le ima maa tunei sa maanu maalo ili shampino le taamana sanga kalapo ya pani ili kalapo a kopi stil. Le sa taalo ai lea foi sa avei reni ma fai ha onga. Sa avei faa maalo reni ili tamafou wa fia do Blacks faa pema reka teni fo ya savea. Sa faa lea savea o lea mata fai o stasi o faa alo longa pito maa ili lele kapi. Ai o nisio I ngoi longa wa misia ma le tosu whare o Blacks e au fie ma Timothy Tava Tava na wai o le Highlanders ma Lucifer wete to tolu ya Dublazis Kirifi o le Harrigans Christian Leo Wee o le Crusaders ma Sami Peni Finau o le All Blacks. O le aulalo Blacks wa filfilia wingi ma Fulpeti Leroy Kata, Caleb Clark, Fehi Fineanganofo, Will Jordan ma Joss Mubi. O ngā rutondo le leine tu, Jody Barrett, Anton Leonard Brown, Billy Proctor, McQueen Tupaya. Numero sefulu, Bowden Barrett, Ruben Love, Damon McKenzie. Afa, Kylie Preston, Cortez Ratima, Cam Roycard. Luz Fowerty, Luke Jacobson, Peter Larkai, Simon Parker, Adi Sevilla, Anton Sekna, Mwale Setiti. Loka Sam Derry, Josh Rowe, Lord, Sao Patrick Tupolotu, Matupo Vai. Paul, George Power, Ethan DeGroote, Tara Lomax, Fletcher Newell, Xavier Numia, Mapasilio Tossi, Hooker, Asafo Omua, Samsoni Taukehao, Makori Taylor. Wasafanela Sokali al Owaita you seal it lato fight in a bomb one time sangali burangi, and on a mafatia to laugh why the latu score tassi sassy ile afa momua. I lay to ma oki maita alo I kupito ma fire in a little ile tassi kanata. E will have a fire in a white, I allo two maunava, ile to tulinga more out seal fast along or but no for it amersanga, in a yafama win I tell a two ul soka and sheila. Well, he's allowed to tell along or that to allow him in Belgium. Ile tā longa wha aiua pūru ila stonai. Mai mana au miei na maana malo, ina ia mau aiso la tu wāwa noa, mori whāsa longa e tōsu malirua, o le tā marisanga. Tala nao na iaso, anga le lei leisi leisi, mo ia marui alo waso.
2: Radio Samoa. Taslima iwa tomu.
3: It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
4: E whaingo fie lo o langa, pe a le leilo fa a peritania. O tatalai na neia vanoa e te lis tatalai I le Dynaspeak, mo a oa onga fa a peritania. A onga fua e o nofumau I New Zealand, besi te seni New Zealand foi. Ole a amata lia wa sen aile aso lua fito yu lai. A whaia te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha a Bear Wellington. E tala fia ngaile Dyna Speak, e fso soani mo oi. Wili mai loa ele o iwa, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana I ane ile upenga te whailangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz
5: O mana o mie oe po se isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no whanau po angaluenu. A whaia lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o the Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu li ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga a inga. E afia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, o luatasi, tasi limatasi, o limba.
6: Papatoeto, dental smile every day.
7: O ti ngana uniform, fava vene loi le Papatoeto dental, ma fa ongalo community services card, e se iailo unifo ile nao le fase fulu tala. E faya foi unifo aroi fa ai ila ai lau smile, susu mai pevala.

0: savings.co.nz po le telefoni o iva 582 0027 o iva 582 0027. Tatou ngā lulue fatasi e whalau tele le malo o le atua e iaiaia inga whapitoa.
1: Uzo!
0: Oso!
1: Sun, fefe o kausinga iau makari I la maanga iau lau kawalifou.
0: Ha ha, nā a musio uso. Ai, on Enterprise Motor Group man ka? Wa uso iai kai awangi. Lei miang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia fiu o show lau kamailunga lau ala. Wa o ma kwenga kawale. Piki apu SUV van, sos kwenga kawale ha.
1: O fed fol tava.
0: O le limaongo fiku Great South Road man kao. Pevilele over se lau lima o rua rua konfa.
2: Enterprise Motor Group man kao. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tavale.
3: O fea te lua oiai.
4: Ma te oi ave le sue sue ngā tau fale a mā aroha. Wa umana fai lau siaki.
3: Le ai, o le mā le nei, e la e titi tele.
5: E le au toi fa pē nā mā. Wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu. O oi le nā, ma oi fo I pā.
6: O le tau sanga a mata mo le sue sue ngā wera kā nesa. O le tau fale o le ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu pē lima se fulu ma le iwa loa o tau sanga. Ona la fo ato loa lea o me e fai fua hai lau sue sue. Wenga, e tai lua tau sanga mawhai, sei a toa lau fito se fulu mani lima tau sanga.
4: Wha mole mole, whai moi mātou.
5: Ole a lafo mai I le meli.
7: O e sa uni malanga I sa mo, maratua lola moana rental sola o maua I sa o se tu ae ngā ta avale e talafea ngai mau mara onga. E mawhai ora piki la ta avale mai le malaiva le lei fale o lopo o whangali I. Wha pe ala tātou o fisa au tui ala fua, pe mo moli atu fo I le falitali malo o lo e wha mautu ai. Ai ai ai ai ngā wha abitoa, o lo iaia tātou insurance cover e te fili fili mai ai. E nani tupu se wha lave lave ai o lo iai le wha amama avenga. Maratua lo iai la tātou account in New Zealand, pe lafo sa o fo I le moana rentals e whao ngā I le Pacific Easy, e whao ngā I lau credit card, e wha atino I le tongi nao lo sā. Mori te wha mtalanga wala au le Pacific Easy I le o walu se lau, o tasi ono ono, po onu mera masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā, po o le lua fitu ono fitu iwa walu fā. Talo sanga e transfer o I le moana, pe asi siane le tanto Facebook o le Moana Rentals, po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe, au e malanga asi
8: Samoa. Tato mai rua te Samoa e le nei teimi o le taheao o nasa lua le nei pia na masa ni ai o teimi e fso ta e le tata pokalame e le tautua mai le sui o le tata rua te Samoa e Amerika asunga kena I ono o a manoa nei I aso lua vai aste tasi o la mwhaione e si le fia maulo ai e a le tele me o lo tupu tono o le mano tele o Amerika ane vai teimi o le taua ma Iran Ia le ngate leo le telefo o isi vaenga o lo o tau tu ai tupu mtamahali iyo alo matama whanau sa moa le ngate o nanga le malo atha pena fo I tulango ta longa masisi le fua malau lo ai sa moa I tono le malo te leo Amerika so mo le tano fso ta inga mana sunga kena I ono nei tai au ia malo le sifu mnie uzo nei tai au fo malo le sifu mnie
9: le sunga te vai meni amba tepo I nga luanga taua mo le tu Eva tala pa chon maro le tu ora pa fo mai ni ko tu la mo ni yaso al mo mo pen avel vi inga I ta chu ni ma ta chu faol ta chu ni ne pe ni chu la mo ni yaso pa chu ro po I na pa ta ngal sen na so tenai ni te lan pa te lan ni se le tu nu po e ta ni sia e chu ta po ngo ma go ta mam kina ma tu wa se ai mo ai nga ma sa mo de ko na Tôi cho nên là tôi lên chơi từ sáu giờ chung mấy người mình cho anh biết câu hỏi tôi xin thì mèo luôn chụp ra giấy cho nó ra mồi mèo chú mày phản xịt à mấy sư phụ sao mồi luôn tôi ôm tập bây giờ giấy ngon bên rồi là chúng nó và ta lo phát tôi vậy mà lo sư phụ
8: mà lo phát chạy là xuống kênh mà lo phát chạy là tôi cho mày lên tàn tụ ngồi quen ngay lên này phổi à số lúa cái này mà anh à tàu à ở lề mao à lên này chú là nghĩ là Sef so sani mai fa mon mole wa la valo si fil to langa le vai ta mio presten ne ya Barack Obama ole tasi o vai nga na ia nau nau ina ia fa tau no ina se I tau tilo a ba tilo mata I pema ba ia me yo nuclear weapons to no Iran or send on tanga te popoto specialist for ia a ba ba ai matilo fa ia na vai nga ia Mafso sani leo Amerika e me mafai ona tau fo e le tu langa tu le ma Iran e foi baenga na peano ma ma tu li poti la o mata watu na tu rai ma president na Donald Trump tau fil po kala mena ya ai amakalanga loka ko va da wala wene ya ilon fa no fo ye iran ya ela valo sir fil tu langa le malest tu langa le 2 weeks ago no so ken mono sir fil na release my little rich list on new silla billionaire ma millionaire so lo tama va tu sidia mare lo se lo tol suliva billiona le tama ainga on new silla ne we de kai kai fa ku se bil tama ainga o america lato ya jelona fo wa ai lau sungai le lisi fo na to baumbea ma billionaire ma billionaire america ma tu langa fale tono hawaii ya wala ga tas fo le banga ese ne tele fo le tele noi ne tono samo bo tu langa fo nu fo i fa le malo po fa le nga nu wa ya fa mo le pe fa nga so so ba yuso ne ba nga i
9: ha ai ba lo lotto mai ya fo i ongai era valo si de fie fo ni me wa le kon penta ya ta ta si di de ta ai si ta un fo ya
8: ta iso
9: a fo e mane ya ole ya ole fo e le li si fo e ta gu mai ni sa le de mane fo e le na na fa te pata si fo e ole mago ya tu u ida mi ta lai ti an da te le ya fo e le iran ti o le lo ye ni a fo e a Trump sumo fo o president me ya ma lefo sa president mo mo ya so wo se ale sunga ya Barack Obama ya mai ya fo ye al meno ye me o le fo yo no mai lo ya ye Trump no fo lo talepe ya se ngai ngar pai el president Obama ona ele si pia el president ele si pia ya Obama no tu nanga mundial na telia me pai ele na ko president ta wor ni tu ya ta mau ta le pe uma na o ya won ni si me tu mai ta o le ngo Obama e o ya le me ya el sa ye ya le tio po o le tu tu ngan pai ya Barack Obama le wa su lima ta o le Iran nuclear deal na fa ingoi na le Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA ma o ia la ma ngenga o ma la ma fa ngolango o ile i le siaki e a po i e so se te fo ile a te ua la langi ato le o lo ia ia sa in isi o i ala rang tu se pese la uva sunu wa tunu mu lo le ton wa po iso sa yet ala tula na ku te ba ia ia ia metau ia nuclear ne mai sa mo ko no ton wa siak ia mene ko te milen pa ia ia Obama ia le wa te pe Trump ia no polo ma fai mal tau yo le la o le no ine o le wa tu ia sa ia United de la la po wa le o o mele o yei neo vae ta ngata pe o man man o Iran mele o tupu ne ele ngata ole la chitongi Amerika wa polo polo el presidente chitongi le tau se lau piliona ta la ya Iran a le fu wapu ya Iran ya le straight le homus o le mesa le ifaya o aso ia na sa umava ele ya se va ya ole mele o yei ne ole teo la chitongi le fiko ele tite anga ya Iran ni ta upu mane ya e ma o le sipo ina o le tanga tai ave e poia in negotiation ma tu tanga inga Iran ma United States America o le vanga le tu ne ma tu tu so le tu le vanga ko ile o vanga ko le ia high school le bo le ye ia ye tu nga ma la mai ne ha wa e ding tanga ta ta ma mai tu no le administration ne ko ye na tanga ta ko ye bo al president ha ya ma malan fa now ya ole mela ye a pa ina pa wan na tanga ta ko le loyal ya o e te pikia e pe ngai wenga mo e no nga e le mo wen tanga ta te ma bai na tanga ta e ta mu mu ni ya o ole mela na le tu pu ne ya ole o man ma ro i wan ole o ole do po lan te na tu na le a le mela ku sa un dipo ole po yo memorandum of understanding ya ai ol pongo fo me ola e fai ya ya tu tenga inga mata no anga ale ba nga le tu ne juna te cha amrika ya ai oso yel presidente lunga la nga ia u tenga tu pai la ni tu social ko fa se pe le chu nu ah me le la wa chu America pom ya e le ni chu tanga inga ko ile un tanga te yemi pai ai de le e a poi e fa se pe tanga ta ai ai la fa ni ya to ko tanga inga wa na ko me ye na le pi pi tanga ta chu tanga inga tanga ta chu chu ya mo mo mo solo ye ye ye ye ye ta la ah me la na le wa chu pu ele tu nanga le uyen ne nya maitela e na bela del ta u ya al mer na pi o la te lenga na o tu nanga le wa bo le mato le nanga e o mato presten ne ya na e pa maya yo o i o le tio le make no no i e posto e pa ni ne ya ale tu nanga na lo lo yen ne ya wo lo po i e o po yo la po lo ye u po tu pa ye tu na na te ni tanga te post nya mai e aton mai aton we da talu ye men wi ta mpa na wa pe o sile me ta wo ro ma fo fo a man wi ye ta mpa na al presidente mo man wi ta ma ga ti ai po ya al presidente po al presidente ye ne po pa ma po ya ma o me ta wa ba ni ye man ma lo ma ya ma wo se ai mo na ti ya oli si da ba ngo sa sa no ai tu lang ai ya oi kana ta ma u be ole tu ni nei wa de si de ta no nga ma no si ti ni to no la tu ni nei ole disparity ma le gap no ni no le ba o ta na ta million le ma billion le ma ta na ta le ta wa lo ma le la ba ta ma ai the you know the gap between the haves and has not ma le gap between o ta na ta ma u me ma ta na ta ma ti ya ole melna ole wa tigina dunga ile la rolang ya to ai mai se ni na tsa mbuka le bo sa u di si ya tanga tsa picho i ma me ne yo ambri kan sa ropo la anga tsa ina pole top 30 bo se to spul go tanga tsa ono di di si o pansa la ai no marta si Elon Musk Elon Musk la le si le pia ana company Tesla ya mai te ye bo ye space x of the normal ai ni se va se la opinion na ye ta mo ai ni ma sul fa na ta sang ya en no foi tak lo na lu ye Larry Ellison o ye ana company ko ta ye company Oracle ye lo dung na utan sa pai lang ye po pa ma ta to u ma la ba sa lo e ye su ye pi ni si a o company ni fa nga ta ta pa ai mai te gum mai na gwen na pa pe na ko i tan sa pai lang ye company no será que chulo no billion na cala e no coisa what para su paciente usando Mark Zuckerberg le baia mai ia le anda mai ela no va pe tu oye baia onda e este ele na ia na companhia o ia the richest shareholder e no será que mas su todo billion na cala e anda chama ai na ia bolha wow ne wa flo ye ni pa su ta si en tu sana e no pone ta foni e anda ko ye le ta pani Facebook me si company pa pena so to ile ma je pesos ya le lo ani ne company ko Amazon e ile ta tu mo pa ya ta tu lo e ya po ye e un su ta si en tu sana no fo Florida so to ile la beach so la pitch weaver o yo je pesos e lo sa pa su ta spigona tala la repeat se non na lima le se la ke chuiva billion da na lima su luon te sanga no fui California se te ier company Google le o lo ta tu su ai u ma so se le u pu ta tu tu to o kan fa lan se ji brain se la uon su luon billion da na lima su luon te sanga no fui California o ye poi pan on le Google ya o Steve Ballmer se la última su todo billón está la o su equipo antes de sana de no fue Washington y hoy está Mateina en el lugar de si ma Bill Gates de Microsoft so yo y Leo Jensen Wong se la última su todo billón o no su lugar antes de sana no fue California fue ya company fue ya ma fue en Asia ya ma en la yo ma computer de ma conductors o na lo na iba to ile Warren Buffett se la ulima su billion na tala iba su lima leon ta usanga no pe Nebraska al company ke le anda ia le ane ia company le ma ke le hoi company ia jina ta si o le Berkshire Hathaway o Michael Dell tau pitanga da jo selau so oi ma pali ma tau dia te le lua se pulua se ekar putu mai olo fa wina ni salo pe se ba di ke di ma sku miliona ta la ta o i fa ma o tele fo e tu ma mau o tanga ta o o le tu po fo i mele o no fa ta o a to fa no ni le si ta ta i i longa le tu nei opra mun tu i ta o opra Maui Holdings ta so pili ni ta ma ta i uli Jusa mali lua afe su selau su tolu selau to su ekta na fata opera mo le motu le mau na mata na fata opera le selau ekta le lua afe su tolu por folai le ia na infantu fu a wa konsisio manga le bala le lua selau lua su lua mali lua afe lua su tolu te fata wele opera le siva selau fit su ekta le lima le fit fitu milion tala mai na tau tia foi pa tau ngā o nei tūranga ai o le le si foi pa tau ngā o panua na ye po mako tau tu se pasa lau iwa si ta si teko al moti tele hoa o pa tau ina a toa la va e le foi a pilio nea ya mai ma tau tia foi e o lona fali ya e o lona fali tu se ono sungi matala le tau ai o lona fali o lana foi is so loud and funny, but the estabulia took the old Matthew McConaughey. It's so for Malaysia Hotel and the Lehon. Therefore, oh, Jeff Bezos, Leanna Lee, Amazon. They put me at the winner, Falletasia, Elojo Tao, Posefondo, or Falletta U or the Cara Estate in my Tao Lefal, Pitcher Low. Of way, if it's full value, million a tala. Yeah, I said it to only find it about Salon. If I will tell you why you see, that open lane, I pay. Well, you see, I might have been my men, and before you lay the mamma, but the men are too big away. They are there for my lesson, I have to for no exam. I know my time. They own the man, they to laugh on my head and find a part of the not say little to more. Ona fanta wina ta tu kanu awa ile wa tai me no tu ile ji pilone a va tu ta na ta le pilone ta la isamo te ma pai na fanta wa le skulu e pa ye pia a va tu ile pilone ta la te lo la ye pe ni si lo fa ko mai e ten ta ni ngal pilone ta la skulu e a tu langa na le bum na ile ki nu o le o lo ki tu pu to no le ki nu nei mi ste ten nei ke ta si va na ta vuelta tu li ti
8: Imole son na yun dito tel. Tama? Yeah. Ken, malo fa tai, wa awili ili fo imba. Tala tala na ibang ta wo ya 154 let's know I. Malo fa tai molta por kala mene aso. Ken.
9: Ah, tele te vai ya. Aguje u pusala ni ona ya e mango el bai. Tua tu le na por tal tal tai por tai ni sela na tiam ya ta tu do ye na por kala me gumnai. Ai mole nei tai. Sai po.
6: Tarafalava o David Tuale nei, ono e whaafunga mai pia le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō, Samoa i amanuia lau whaafunga ma lau whaasausaunga.

0: Βασιλείο Ιδωτού. Άμμο.
1: O te wainga lenei, telefou, mōni ni te ao mai a te roa New Zealand, ia wafuelo nofo tāpoi. Mai, whafunga mai am.
2: O reisio whai a onga wa mawele lo te mawhatia, ma ua leem whai ana whai ngā ruenga, ina ua wha o ngā tamaiti a onga, ia lea wala wha tingono losi o wham talanga o te mai wha fōringa, Artificial Intelligence, wailo ai ole AI, a po a te vino em whai ana suia fōringa ma waingo tangata. Po le deep fake videos, e suia iei ni ata tele no noa a po nisi wa inga matanga. E iene maro anga lelei jori sila, e se wa ingo di faya onga sa taula iene iata, e au fieme faya onga e oten iene intu mai tia onga. Sa suia yo la tu wata ini ata tele no noa. Wa la siene iene maro o, iene la se muni muli o le iri longa o le tapo tu mai tes fulon te sanga, malaloane, ona sa fia ia wala of sota inga lau tele. O le pule a onga ar korisa Sacred Heart i Aukilani, Patrick Walsh, o i valia, o loo ia te iani li po te aulua o ngai to luo ni ata maata ngam. Ia te video, o suia i vainga i whaia o ngai sa whao ngā i te maiti i ale AI. O Anna Voice, o le te maata i ulua o ngā le o taua skuli Waikato sa whaari ai foi, se tasi o ata video. Ua ilo ina, e whao no pito sile atu ni vainga le anga e whao no o iai i ate ia. Ai e whaari ai sa mau e te maiti e sonata, ona wha a wawai leona puaina se a te video e wha o ngailo nata ili TikTok. E fōringa mai ai, o loo tala noa maona fōringa whaalia e vaia, ini vaenga e peio na te tununa e moni, a ese se. Whaari e Walsh, o wha te ingoni ia te sa alipo ti atu ia te ia matua i mawhati ai. E a fi eifai a o ngaleni love love mo wha fulinga ina ini vaenga o ni wha tino nga mātanga. O fuafuanga se au tāpua inga i Aukilani e whee soasoani lea e whawhanga le siria mare lima se lau o tangate rea se tasi i mea ai perusilo na taungo fie wa langa aini a tungarunga mai tangato le roto i whare ma pisnisi wa maare tau o nore a avea i mano fuanga i tau lea ngina. O maana na oia le tāpua inga le St. Mary by the Sea e amateina se pisnisi se whale aina por a cafe. Mo tangata lau Tilly Brown's Bay e te talai le au. Ma wha liwino se no fuanga mapu mo tangata lau Tilly por hap. E whātou inai mea ai tango fie re pō. O loo iese whānau nunga au tua re tāpō inga mōre whawhanga ino re siria male. Lima se lau tangate lea se tasi, lima pō re vai aso. E whesoso ne ai tangatolo, whetoi re tōng tāru soi whanga. Ai olea tāru sanga wa whaito ina tangatolo roto i whale pēna lātu whāri ai. Olea ai eise a fianga lele lei tangatolo roto i whare ma pēsnesi. A whaari e rsu isu fono whaaro toi whale, sa tane no ato ngā tore lo toi whale mani atu ngurunga, ma ua mate i tuina nei lea tūranga. Rebuti ai o nisio tangata sa tane no ina ilunga ri tu lau le Facebook, ilo lātu atu ngurunga e winga, ini tu ai ngō tangata, o le ato sina tu ia i mea ai maua fua. O se tasio manatu sa tu si ai, o se whainga o le aliu inai Browns Bay, se no fuanga e lolo fia i so tu la fono. Whaari e leri whaifea Reverend Dion Blundell, o le isi tu o le alalau papa i reo wha ese mai e i taunga tāru soi whanga. Ma to tele o tangata o lo fitoi. Mai e tā uai o le vāianga tele o tangata e sāo fia i le lātu ulango lango e tuwa lātu i le no whanga o tā mawha mau fōpo le Food Bank i Browns Bay o a inga e ngāru rue malosi. O whaari e repāre mi e tuisina ve maulo mo tō tua Christopher Luxon. O na oi o se tangata soi fua o se tamā o se pāre mi e. Wa matua ila ngon nailo na wha mawa lalo e winga isi turanga matau tia o se mesa atu pumai. Isi tenye ti di maori su tasi tau sanga e yeya afia ngatu mau. Sa se seo na tafio fia matuina ini vaila au. Sa ya whaari ai sa tara noa ili li ministaru soi fua maro loino ma fau fau mate duzi. Leolo tilo tilo isi tali maile a inga ori tenye titi. Ma ole a tali duzi ili taime tala fenga yaing. Whaari alaksan ili au whaili poti ili asuna nafi ua matua e mawhatia lo au latu fatua winga ili atala ina ua mua mua whaalongo ia ili mea sata pumai. Ia matua lu afe mara nufuru lima sa au inatua ili teine i tite ia ia afe angatu maupole autistic ili whale maa iwa i kato ili leo. Sa ia ilo latu watu ngalunga mono na ola manuia ina ua latu vaia ili o ngatu tonu ole ala tele maa e ili au lau papa. Sa manatua i leo leo le teine e luos mutu sanga iei afianga ono na mafau fau. E peona iei fa tununga e fa amalo sia na fai ono tong fitinga. A ino utaunu atu re fore mai sa sa isa iei ma se seo na tuina i se vai la au a ele o ia lea. Ma ua mana na oi neile a ingo le teine i titi i se fatu e senga ma le paramia le malo ma ministato lima. O ngafa ma mta fai oio soi fua malo loina. Esi dia mula orang sepuluh ya rafi fia ya pauta papa esa tafi fia mata fia yuta ila bayang esi fiti peona lipo tia ile motu. Falia lo lo fiti lusu fitu ya fifi sa mawa ile ayo lau krup. Ma olo siya kia ne ele farisu esu esova. E tos fulu lima isi a fifi sa mawa opio pe au tafale motu o Moonier Island. O pauta sa mua mua atu mawa. O se pepa ila wa faa mawina lele sa yele pauta pae pae sa mawa ringate falo kadavu. Ma fai aisu o suenga ma faa maoni ai o le pauta faa sa ino le kokengi e por kokain. Ai o le tae ao le astonai. O se isi a fifi sa mawa pa ulia ringate fale late le nofuanga o amea. Falia leo loi fiti o tau mafinga uma wanga ili au ina uma leo nea fifi ma le faya ia yo siake ni mtangaluenga o suenga faa saintisi. O rea fifi ua maua ili mai aile ono falia ili sui komsina o leo leo isa moila amatanga na masina nei. E luos fulu ia neos fainga morsa ili ofuala au faa saina sa faa tino ili leo isa moili lima masina mua mua ili tusanga. O na masina toluai sa faa iluai ili leo australia. Yele numero fuala au fasaina sa mawaina matau fia le pasifika ili tusanganein. Le esi lia marifaa toluina e tele tuai ili afainga sa mawa ili luafi marilu fululima. Ise faa mtalanga le tamatai komisina Grizzy Barrett sa ifari ain. Ese furu fitu toni o fuala au fasaina e mafuri kokengi. Sa mawaina ili leo faalo tui fare ma leo leo faa vao malo ili pasifika telu mayan wari. Ile amatanga le masinda nei. Sa mawai ele ofisio le tuti ya niusila ele tusa male selau kido kalamu na kukengi ya tusa male tose fulu lima milio na tala ya mawa mayai peafata wina. Italonga le wingi ya na harangen sa mata ina lanta aro le tusa nganei fehi fine ya nganofo. Waafia itamafou eto afai le ita aro nitaro ngofa ava malo. Waafia ili uruwai au mua mua le u black shirt faya onga Dave Rainey. Fine ya nganofo sa sauni ito wani isila le maa ere tamale sangar supra kapiyo le tusa nganei. Ete alore kalapo le Newcastle engilani. E peona awina atua e taro tala rano filesa e elita tununga sa ato mfaio la kapi ni sile ta fia. Unore mata ina tena lo nta alore ta marasanga la supa la kapi. Ore masino ya anwari sa ye say ni eche fia ngay nga mole lua tau sanga ma Newcastle. Marifa mwe mwe amata ta alo ya te sema. O tamata alo ya ise tulanga e fai ngata tele o na mose ava no e fifili ya edu blacks. Ae wangye ne isa fai ese fai unga fai pitoa reni. Mole tau lelea. E luas futoutou sanga, sa mua mua ta alo ele au laka pite to fitu fa vau maa loa le All Blacks 7th and Exila, e au fia ilana All Blacks. Ili poti sa ta wai, le fayo ni tana noa nga reni mo fine nga nofo, ina ia toi fuli lana fa iunga ilana fea ngai nga ma Newcastle, e ulava sa fa alia le laka pia ni Exila, e reo a wai nei tala noa nga. Fine nga nofo, wa au fia itama fua to fai le au a reni, e au fia imalesi winga le Harrigan's Josh Mubi, le Paul Harrigan's ya Savia Numia, ma le Lucifer Wetter le Blues Anton Sekna. O Sekna sa whanau si amani ma malanga mai ai au televo. Mo lona whanau nonga fia te aloi mo le o Blacks ma onga ini sila ma te alo laka pia ai. Le o tau ia nei ma ave ai ma silwai tangata si amani wa fia le o Blacks. Aro temi nei, e un noma le whate ea o seisio ari sa vea o tau fia nei ave ma ka pteni fo mo le o Blacks o no Scott Barrett o lo wha manuaria. Mo ta alonga fai tauri e tali malo ai New Zealand e amate li ta alonga ma furani ka leiskete e le so whaio lai. O se vea, o wha atulunga ino se tamata alo lusi fo weti pito sivi atu le ona le leile rurangi le lakapi. E le ima mao tunei sa amanu malo e shampino le ta amarisanga kalapo ya pani ile kalapo a kopi stil le sa ta alo ai le foisa ave reni ma faya onga. Sa ave le wha malo reni le tamafo wa fia le All Blacks. Fa pe marka teni fo ya savea. Sa fali ya savea. O le amata fa yo stasi o fa alo longa. Pito mawa e le lakabi. Ai on iso ingo ai longa wa misia ma le tosu fa alo blatche al fie ma Timothy tava tava na wai. O le Highlanders. Ma lusi fo wete to tolu ya dublazis kirifi. O le Harrigans. Christian Leo Wee. O le Crusaders. Ma sami peni finau. O le All Blacks. O le aulalo Blacks wa filfilia wingi ma fulpeti Leroy Carter, Caleb Clark, Fehi Fineanganofo, Will Jordan, ma Josh Mubi. O ngā rutondo le leine tua, Jody Barrett, Anton Leonard Brown, Billy Proctor, ma Queen Tupaya. Numerous fulu, Bowden Barrett, Ruben Love, Damon McKenzie. Afa, Kylie Preston, Cortez Ratima, Cam Roycard. Luz Fowenti, Luke Jacobson, Peter Larkai, Simon Parker, Adi Sevilla, Anton Sekna, Mwale Setiti. Loka Sam Derry, Josh Raw Lord, Sao Patrick Tupolotu, Matupo Vai. Paul, George Power, Ethan de Groot, Tara Lomax, Fletcher Newell, Xavier Numia, Mapasilio Tossi, Hooker, Asafo Omoa, Samsoni Taukehao, Makori Taylor. Wa safa lelau soka alia le o waitari usile lato fai ina bonbona ta amrasanga li bururangi. E bina mafatia ili tu lafua ili le lato skoa tasi sa sili ai ili afa mwamua. Aile itoe maoti maile ta alo aikupito mafaya ina ili tolu ili tasi kanata. E ulava ili fai ina le o waiti ai alo tuma ulava ili tau futulinga mwore au siya ili faa solonga ili pa umanofo le ta amrasanga. Ina ia faa mau ina isi tala tuu ili soka ni usila. Ole isa lato talonga le ata alo ima Belgium. Ile ta longa fa ai wa pulu le sonai. Mai mana mi ai le mana malo, ina ia mau ai sala tu wa no amor fa so longa tos ma lua, o le tama sanga. Tala na ne yaso angale lei lei lei si, mo ia maruia lo waso. Red

e tu tato faita wina fo ili ne tau, ina ia o ha o le whanau, ele ma whauna whangaloina a tonu o le mea moni lawa, e pe pe computer, e pe pe le pawa, e ye me wha pena, e tu lou lawa pe masai e se le pe politusi, e ngā loa ile tala, a le ma fau fau ma le loto o le tamaititi, mo tato, ele ma whai, wa o mai e tu ui lo loto mo tato, pa pe na fo ili whanau. Ai malo, malo lawa na fo ipe o na watu pia. E whaatala sua an mea moni lawa e whamaoni, pa traile a veino siu, siu whaia onga, siu tene fo mai, siu security guard, le, le lofo, o ise pai late nana e vea wai mea moni, o tula e mai fo iu te wan tato whanau a vea pai late a vea alele, o tene fo ia e hostesses, I ngā luenga, ia le lopo se, chief chef na iai, whaisona fale ainga I se aso o mua mua, o ngā luenga umalaba, I le aise ngā luenga, e whaatau waa I le atua, so se ngā luenga lava, ai o oele na, na iai lau vaenga, ma le tātou vaenga, e whaatino ina pia I se uma, mo le tau singa, o le whanau, e nefo I tei militai a otu ia onga, ia mesi po onisi, o nai tamaiti lafta amata ia onga, ama o I ngā luenga, ama lo la ma matua o le te lo ye ye si ainga e ye ye la wa a ma chan fa ya o le ye cha vale o la la la ya wa cha ma por china e mo li il fa la o la fa ya o ma la wa ma chan fa ya o ma o le te mo na wa o mo le cha le la ya wa mo li fa ya o ma le a chun la o mo cha sa nga ne ye o mo se se tu pe fa cha we san cha vale a le na ele ma fa ntu wi na fa fa cha chele la ma matua Ya, maa loo whaafitai. Ato o mai le upo le atua. Yo na whaita wina tāua ia. Upto mua, le tū le tino, loto maa whauwhau ma le anganga. Congratulations. Wha maa loo lava. Wha maa loo I e kāle sia uuma lava. O e sa yai I suenga wa mabae I le weekend tua la tua na ia tunei. To tele e leo e kāle sia uuma. A ye e kāle sia ke usiano I tono New Zealand ei, o atunu ese ese le Pasifika I ofo I e kāle sia, leo e kāle sia uma a ye e kāle sia e langangana Samoa na awai suenga I ta ua suenga Sunday School Union of New Zealand. Se lau tolu sulmo on tupu talo ni whaatinoina, e su e umai a onga ke usiano I mata upu e amaya I tausanga taitasi. After I tell you, I'm going to tell you, I'm going e kāle sia o ena yei titonu o nei suenga. Whamalo le whanau, a whau e whafonga mai o nisio, a inga water mai ti leo. A whai ta mama tina, whai grandparents, e te leai ana tau vaenga na yei titonu, I le toi tepa I le ainga, na e yai, o oe nai te si la fia le whaagolwino o nei suenga. Pafetai na amataina na whaio suenga I le fiafio le sifareile asa to onai male asa. Ritonu congratulations wha a malo e ese le manaia a wā o le ongo le neto sanga e wha pe ewi whaile ngana wha Britania. O le tele pe fo na yeik mātouia e o wha atasi le ngana wha Britania ma le ngana Samoa. A wā pele lava I loto le tātou ngana. O lea e whaia ia o ngā tamaiti ina ngana umailua, ngana wha Britania, mana ngana wha Samoa. A mai ala na whai suenga ia, suenga ia, o lea na whaia ina ngana wha Britania, ai whai fo suenga ala e kāle sia la vai I lātou la ngana, o le ngana niwe, wha Samoa, o le Rarotonga, Tonga, o Tūlanga ia Yesu. A wha mahalo lava, pai mai le aunga, o le neitau sanga, Na fio mai Yesu ina ia sa ili malabea ye na leiloa. Ese le mana ia. Jesus came to seek and save the lost. Baftai fa maa lola wala na utawa. Wana ye fo isi ya matou e kale isi ya matamaiti. Ya lela umahe le itu fa Britania le alala afano lua lava. A onga yepe ni masania ila tato lava ngana. Aya onga tele. Pafetai tele lava. It is tono le nei tau sanga te la wana whaftai I lia lofa o le atua. O le tau sanga le nei, o lumo le tusi na mai I whai eis tala ma
ma o o ina o tamaiti ni.